Lisiku la 17 ka junyu ku tlangeliwa ku tlhela ku alakanyiwa hi mhaka ya ku herisa ka dyandza ni uxakatsi lamakhwati. Lisiku leri li tisa ntlhantlha wa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni ku endla nkucetelo wa ntirhisano wa matiko ka mhaka ya ku nyimisa uxakatsi lamakhwati ni switandzhaku swi vangiwaka hi dyandza. Lisiku leri li tlangeliwa kusukela ka lembe la 1955 laha ku kuceteliwaka mpatsano wa matiko ku alakanya hi swirhalanganya hi mhaka ya uxakatsi lamakhwati ni dyandza. Kusukela lembe la 1994 huvu ya nhlangano wa ntwanano wa matiko yi vekisile alisiku leri emisaveni ku lwisana ni mhaka ya uxakatsi lamakhwati ni dyandza laha ntalo wa matiko ma xanisiwaka hi mhaka leyi ngopfungopfu atikonkulu Afrika. Kusukela kwalaho nhlangano wa ntwanano wa matiko ni yin'wanyana yi kalaka yi nga lombexi mfumo yi tlangela alisiku leri matikweni ya misava. Lisiku leri lakulwa ni mhaka ya uxakatsi lamakhwati li pfula amukhandli wa ku lavetela nhlulelo ni ku tiyisa a wu hlengelela matiko laha ma vitaniwaka ku veni ma tirhisana. Hi lisiku leri ku tlakuseriwa swinene a ntirhisano lowu laha ku ve tiviwaka hakan'we leswaku uxakatsi lamakhwati li endla leswaku misava i nga koti ku humesa a swimila ngopfu ka miganga leyi a nga mananga ni lomu ku kalaka timpfula laha a nhlangano wa ntwanano wa matiko u vulaka leswaku leswo swi nga tisa a ku suva ka vanhu emisaveni. Tinhlayo ti komba leswaku ku ya fika lembe la 2020 a ntsengo wa 135 milions wa vanhu va sindzisekile ku rhurha ka miganga leyi va nga hanyaka yona hikwalaho ka ku kala ka matshamelo.

Kama timu mangwani idza 7 ka junho walembela 1964 hubu ya kubawa mila utikweni la Amerika wangwa lungu ipasisili anau wati mfanelo tavanu hikola ka shikombelo sha hosi John Kennedy loko kukiela antlanuwa malembe luko angesina dlawa. John Kennedy kana ulo akombela kuva kushishimiwa ni kuringana kati mfanelo tavanu vatiku la Amerika wangwa lungu vanu vanhlonge ya kubasa makalati hambini mabaniani ngupu kashi angesha ta mavotele kumbe marit. Kumbe imaritu mangwane akombela kuhirisiwa ka xihlawula nhlonge ka timhaka ta miholo ngopfu lomu ka mintirho ni ka tindhawu leti ku nga ni ntalo wa vanhu. Nawu wa timfanelo ta vanhu u tumbulukile nkarhi lowu ku nga voneka aku xikuvala swinene ka vanhu va nga ni nhlonge ya ntima va mestiso ni van'wani va Amerika Latina.

0: frutas cubos por apenas 99 meticais e 99 centavos.
1: Rádio Moçambique. Emissora Província Loca Gazamã, que sete alicariqueco, fique salam, não o Jornal da Manhã, interessando que nem antena nacional. Muito sete em Carigueu, a Cubaico, que fique salam, a Emissora Província Loca Gazamã, e Sungulela, uma vula calhechaco, colomo chonguene, chifonzanculo gazaco, Sungulela, a mentiro, yau, paralise, nu yantuisse. Dwa uyabele, dwa magezi ka ntlanu wa miganga na unwe wa xifundza lexi xa xifundza nkulu Gaza. Hi vulavula hi makungu lawa ma nga karhi ma yisiwa mahlweni nkomponi ya ta gezi na makumba a miganga ya le Nyampfun'wini 25 de junho, Khumini, Xagwala, Xihesanyani ni Makuxu leswi a xikanekisiweni xa le Nguzeni Nantsinza. Amarangele wa xifundza xa Ntsongweni loyi a tiviseke mahungu lawa a Radio Mozambique a valile leswaku a mintu leyi ya vuparalisi bya tintambu ta uyavele bya gezi i fanele ku va i gama ko ka lembe i nga ka lona. Suzette Nyangumela hi loyi tlhelin'wana a veke a vula leswaku ku ka lembe leli ku ta sungula eka khambi lawunharhu a mintirho ya uyavele bya gezi a xifundzeni xa le Ntsongweni na ku ta khumbiwa a miganga ya le Banyini na Xikavani. Mfumo wa xifundza xa le ka Mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza kulomu xifundzankulu Gaza u nyikelele 60 wa matonelada ya mbewu ya ku hambanahambana ndzeni ka vuseketeli bya varimi a ku va va yisa mahlweni a ntirho wa tawurimi. A xipfuno lexi hi lexi nakambe xi humelelaka hikwalaka ku va a muganga wolowuya u dumeliwile swinene hi tindhambi leti vonekeke ku sunguleri ka lembe i nga ka lona. Mahungu lawa ma tivisiwa hi Radio Mozambique hi murhangeli wa xiyenge xa ta ntengo a ni mitirho a xifundzeni xa le ka Mapayi Izaki Gwab loyi hi tlhelin'wana a veke a vula leswaku a timbewu leti hi leti ti nga ta pfunaka a ku tlula 5,200 wa varimi lava va dumeliweke hi tindhambi. Swidyuhati xifundzankulu Gaza hi lava va tivikaka hikwalaka ku va ku nga hloniphiwi a timfanelo ta vona kumbe lava va dumeliwaka ngopfungopfu lomu a mindyangwini. Hi makhambi manyingi a wu bihi leli na li endliwa hi tinxaka. Ku kala loku hi loku kombisiweke ku fambeni ko ka nhlengeletano yi veke kona muvulo lweyi a xifundza xa Limpopo ko ka nhlengeletano leyi rhangeriweke a guvernadora wa kulomu xifundzankulu Gaza ndzeni ka vukulungeli bya le siku likulu lexiwaka Dia Internacional de Conscientialização sobre a Violência contra a pessoa idosa, lele lhe vegele kulungeli wakase a 15 ka junho a tsutsumaka. Karine Rolo, amra

0: Kutani aka nwanyani nongoloko ingana wona yamtla tatana karishmula welana niti makata minkiri ya kutika ka vatsongwane trabalho infantil kamikarile inga ka yona mfumo ukari uri endla hinkwaswo leswaku humesa milawu na uli kari ukuchetela abatswali vatamile vati jonzo tavana kama siku ndzaku loko ibulalana niti ntivita asan social ti kombisa leswaku ntalu wa vayingiseti lana va rhumela avana ti handle ka madoropa va vayisa amadropeni na va va tshembisa xikolo kambe loko va fika se va endla mintirho leyi hambaneke ni leyi a nga xikongomelo xa kusuka ka vona a ti handle ka madoropa a ku ta fika amadropeni va xavisa matandza van'wani va nghena ka mintirho ya ta masangu leswi swi hoxelaka timfanelo ta vona kutani n'wina kotisa Liga dos Direitos Humanos mi nga vula yini ka weti leyi nga ka yona weti ya ntsongwana mintirho ya ku hambanahambana hi landziwile Dia da Criança Africana Quinzena da Criança ku paluxiwile mintirho ya ku tala hi ntambu swinene yelanaka ni leswi kutani ku ni xinwela lexi xa trabalho infantil
1: Kalimambo ni bonga ngopfu swinene ka nhlokomhaka leyi ya nkoka swinene a mhaka leyi hi ta endzhaku na hi dokadokisana hi yona na hi chumela hi yona kambe lexi nga sala hali ku chumela hinkwenu hina vanhu se ha swi tiva leswaku ntsongwani a nga fanele ku nyikiwa ntirho wo kita a ntsongwani xakwe xa ku henwe i ku ya hlohloteliwa ku ya xikolweni a tsatsiwa ku ya xikolweni hi ku ya tilunghisela mundzuku wa yena
0: a ta kota ku vona mundzuku
1: a ta vona mundzuku a ta kota ku mpakatsa mundzuku wa yena ku kota wena nyamutlha mpakatsaku nyamutlha wa wehe ora lexi xi humelelaku hi lexaku a hi se tilulamisa khwatsi swaku hi nga yi paraka njhani mhaka leyi ya ku a munhu loyi a nga ni vana na yenafu a khutelaku hi vana vakwe a vindlavindlekaku hi vana vakwe ku va ya xikolweni va dya khwatsi va etlela khwatsi a suka ya ya teka n'wana wa rikwavu a handle a va thembisa leswaku n'wana lweyi ni ta mu yisa xikolweni a n'wana lweyi ni ta mu hlayisa ku kota n'wana wa mina a ta ta fika sini a mi pakatsisa a mugqomo wa matandza wa swibubutela ni swin'wanyani a famba a xavisa a vindlavindleka ni doropa
0: a ku loko u nge se heta u nga vuyi
1: ne yena va ti tiva swa ku loko ni nge se heta ni nga ta vuya no a ku swi laveki ku ni vuya hambi oko mu yisa xikolweni a n'wana lweyi loko a ko va n'wana wakwe a vindlavindlekaku ni doropa a ta kuma ntshovelo yinene xikolweni we n'wana lweyi a nga ta yi kuma i ya wakwe n'wana a naye wa ku kota luya o wa mukulu ka luya maxi a nga mi veki laya
0: a mi khoma hi ndlela yinene
1: a mi khoma a ku vava swinene ora hi seni ka hina va yimeli va ndunduzeli va phakamisi va timfanelo ta munhu lexi hi fanele ku xima hi ku tsatsiya lexi fanele ku hi ma hi ku ba mati ngwenya ta tshika munhu maxa ngwenya yi mi tshiki munhu hikuva ku na mivonelele hina ni gabinete da familia criança e violência baseada no gênero. Hini ação social gabinete de atendimento à família hini ação social kambe hini aseni ka gabinete de atendimento à família sini e maphoyisa aseni ka ação social imfumo imfumo maelani ni administração pública akuna nchumu lexi hi xivonaku xi endla ku leswaku a swi hubyani leswi swi maha leswi hi xifanekiso a police de trans ni natro va swi mahaku swa ku maha a mpatsano va nghena a mabudulweni va cuvuka matshamela ya mimovha ya ntleketlo a madepartamento lawa a ma fanele ku ma huma ma mi kuma ntsongwani nani bakidi va mi vutisa swa ku u tirhela mani a tshama kwihi va mi kuma a n'wana lweyi u mi endla leswi yini i xini lexi u mi yikaku n'wana lweyi xa ku endlelana ni ku lunghisela a mundzuku ka yeye u ta swi kuma swa ku a ku endliwi nchumu hi xifanekiso Afrika du Sul sweswi yi tsemi nawu lweyi a ngo to tshuka a thola a munhu wa matiko na
0: anga na mapepa
1: anyikuwa muda wa 5,000,000 rand 200,000 rand ingafika ambe 1,000,000 rand
0: yeah akulungisa atihloko tavana
1: akulungisa atihloko tavana kasi inshini lexi xinga ko Mosambiki loko munhu wo kare ayateka nwana amkhoma uhloko leswaku yena ataengetela mali ya muholo wakwe atakota kushava matandza akota kushava amakeju aga kuve agala nyinkwini wa nwana wa munhu imchikati ngusimu na xikuma ku emunhu elweyo.
0: Yeah,
1: amaka. Ambe shova koshi katisi sholesho. I imani lwa yaku ama rendzelekela ku ma doropa ni doropa ku consel municipal na enavo. Inga hlengela
0: nga fiscalizar.
1: Akuma hi unchumu.
0: Neswana. Neswana, ava san social tatana karjumula lana e bolila vona, bavula leswaku va endle mkambisi su mercado grossista kola Limpopo ka vatsongwana va chova ku makarinya hi xikombiso. Vali vo baleka minjangwini. Kutani asungula katsongo ashavisa achova karinya akuma male nikaya anga havuise vafamba va ngena lomukaka kama peredi lao
1: a loko hitavutisa swaku ka vana volavo ivangake unga vakuma ivangake unga ya mintini yavo vatswele vakova teyini
0: Vahlamuli yini
1: leso na themba na themba swaku leso swiko kambe kuni vana lava rendzela ka no mabakidi la ava sweki asibubutela vana lavaya avana lavaya ava sweki
0: avanyika
1: i munhu lwa aya kwa hoda matandza
0: aya
1: ya shavisa anyika unwana la sweka munyika unwana luya famba ya shavisa anwana luya ne ku gakwatsa ngaki kwatsa ne ku etlela kwatsa nge etlela kwatsa a khomwa ku kota xikarao mochiko
0: eswana I can see ayinwayani pontu ni ngala ku hi ku imbalana ka timinete leta u gamesa ta bululele le landza ka lalanka ri wanjangu iyelana ntima ka ta swithombe kama siku ya u gamesa lomu kama telefoni kama Facebook kama radio sociale ku hambana hambana ka wo vatsongwa ni vatirisiwa hi ntamu ku va va vona anhlamba na vanga swipimisi leswaku va hoxela a muziku lavo naswona lava va swi endla ku swo swi ya vanwayani a va swi tivi leswaku swa khatisiwa hi nawu kusukela 1, 2, 3 anos ni multa correspondente. Kutani unisha ukari unga lagu shivula lana kati makaliti tama redi sociais ni vatsongwana.
1: Aleso ananzu auna mwanyani munu luafana kurushua wone inga limtele. Asukolweni vana votala vangwane isona vangwanyani asona vateka vatele asukolweni vele ingatanyani kula kunishavela phone la iPhone leli ningata kuma Facebook
0: kwa tanga ni mungani wakwe la yena vanga ni telefone
1: ehe
0: la simasha kudura nda
1: ambi ngalila kudura ambi lingadura basha leni ma radio social ambo leni Android kambe ina ungaya ka teach wavutisa teach yako ina kuva ni ma group ama WhatsApp ya studio sukuchakala chakala ileso swapfuna ka nwana upfumela akuna nchumu xinwana unga xiendla ku kuva ma telefone la ma Android ma kota leswaku wena numeri liya ya phone liya uya associate ni numeri ya wena loko ku nghena message senior
0: wa
1: na utaukuma utasitiva leswaku nwana lo yafamba ka leso yini
0: sangeni ka untunga
1: angeni ka untunga o now se leswi
0: swi hoxela ku swi endla nge avatsongwani ka masiku lawa ava ke Jones ya umunhu loko hi chuka tikweni hinkwabo vo encekana anhlamba swi swa ku yila leswi ka mikarhi leyi nga kula hi yona ka rizimula na n'wina a swi karata hi ntamu ku va ntsongwane a vulavula swo ka swi nga twisiseki swi swa ku lutla
1: a swo swi itingana akavula kabulari leli vatsongwane vanga o phihla nhlamba ka xibombeni anga tsa akutsala ngi swo yantsi o khuluma
0: ka telefoni
1: swo swi nanive hi maputu Jahani anga liphembeni ka mina kuni va mamani u bidla nhlamba manyane hilwewo hi nhlamba
0: ati gravara leka WhatsApp
1: anga gravara o vulavula laka telefone o bula ni mwane a mash kuni swinwanyane si kala ku swinga le ka nivel ya vatsele kambe swi ya ka nivel ya ma services ku fana na ni Facebook maleme ndza ku Facebook a tsimbisiwa a ta ku tsema unga hana sesu loko upostara swilo va blokeara loko u postara minchumu ya nhlamba manje soswi
0: akambeli
1: akana munhu lwa swivonelelako manje leswi ya swinga endleke li lomuka tikweni la hina kama tikweni ya vanwanyane va mteka ya tribunal a Facebook va mgima a multa wo leva swinene 40 milhões de dólares.
0: Adlatiko.
1: A fikisa batongwane lava haliki kule na ko. Pornografia é punido por lei. Kambe loko wa Facebook
0: ka le de menores am tetelo no woni la meya
1: mo. Ka Facebook u kuma hlamba yo fana ne ni yoliya aveka ka leswi vange xitadu.
0: Aswi swa ku yila.
1: Si leswa ku yila. Si leswi loko swi tlhangana ni ntsongwane. Swi to yini ke? Utivutisa we mkulu kota mina ni tlhangana ku tswela ka Facebook lama. Si leswi loko swi ya tlhangana ni Facebook wa ntsongwane. Swi ta ku yini ke? Swi mpitsi angqondo. Swi dlaya ivongo.
0: Eswana, antirho wa lokulu murandzi wa mindset. Ka rijimula marito ya ku hetelela.
1: Amarito ya ku hetelele ku ikuleleta vatswele va vatsongwani va hina vana va hina vatukulu va hina ku kula ku va vonelela kula ku va tsatsia ma ready social ina mai pfuna kambe ma swikole swi mai phoqhelako sikula ku hina hi ni tihlo u langa manje u li teka telefoni na li kola nwiwalo inga nwanowe u li sentsha swa kuna yini la Insini swinwani swinga kola. Non pode telefone la nwana o elini padrão de segurança, la ku kala weba mtsele unga mshavela telefone leli, unga litivi. Hikuva wena u encarregado de educação wakwe. Wena muore ntaraku. Se wena unga ta alesi, nwana nga ni swilavi leswi. Loko swi li xitani nda swidlaya leswi.
0: Eso.
1: Nda dlaya ku nuku tekela telefone leli. Iko le xikwe ndlaku uzo fika la I telefone le.
0: Eswana hindela le ave ka rijimula inga bula na yena la na mailano ni vikilantsongwane nhlokomaka trabalho infantil a tsatsi ya vatswali vatamile va tijonzo ta vanhu swa ku vanga vanyiki a mintirho ya ta ku tika loko va le ni matrabalho gaza ya le muxikolweni ka matelefone va fanela ku va va basopiwa leswa ku vanga ngheni ka rihuwe la ku vona a mihari hari lo mukama redis sociais ya mukala kulosela ka Fernando Mkhatshwa na Joaquim Sungane.
2: Kari wanjangu.

Hills na ikumba amiganga yale nyamfungwen 25 de junyu kumwen shagwala shi sanyane na makushu a rikarekisene swalentsinza ne nguluzene ninguzene leswa xifundza xa ntshongweni amrangeli wa xifundza xa ntshongweni ativiseke mahungu lawa a radio Mozambique atsebisile leswaku amitiru le ya palalitsi bya tintambu ta gezi kumbe ya vele bya gezi koka miganga le ita hela kumbe ita fika ugangwini koka lembe inga kalona Suzette Nyangumele ilo itlele lungwane aveke ativisa leswaku koka lembe litsutsumaka kuta sungula leswo ka xigaba xa unharhu amitiru ya palalitsi bya tintambu ta gezi kumbe ya vele bya gezi leswo a xifundza xa ntshongweni na ku ta kombiwa a miganga ya le Banyini na Xikavani. Mfumo wa xifundza xa le ka Mapayi nwa le ku ka xifundzankulu Gazai lowu nyikeleke ku tlula 60 wa matonelada ya timbewu ta ku hambanahambana ni switirho swa kona ndzeni ka ku seketela a varimi lava va xanisiweke hi tindhambi ta tivonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Mintirho leyi ya uyavele bya switirho swa taurimi ni timbewu yanakasi ni upfuxeteli ku ka muganga lowuya ka mintirho ya taurimi na yi ta ku yanakasi ni ku hlamula leswi i veke ku luza ku ka migwalo hi ntsengo wa ku tlula 4 mili wa 800 wa ma a guitar mailano nikangu va ya sungu ya kusungula ya taurimi maungula wa tivisula radio Mozambique imurangeli wa xenge xa tantengo ni mitiro leswa ale ka mapai Isaac Kwabe lwe tlhela nwana aveke avula leswa a mitiro yo ya kume makungula wa ya upakele dwa timbeu ni switiro swa taurimi ikumba akutula 5,300 wa varimi lava va luzeke amigwalo ya vona lomu masin'wini hikola ka tindhambi ti vonekeke. Swijuwat a xifundzankulu Gaza va tibika kumbe va kombisa ku khala swinene hikola ka ku va va nga voneleliwi kumbe va dumeliwa amigangeni ya ku hambanahambana kasi na vudumeli leli lena kala ku nga hloniphiwa timfanelo ta vona ngopfungopfu leswi endliwaka hi tinxaka. A nyandza leyi hi leyi veke yi biwa a swijuwati ku fambeni ka nhlengeletano yi yisiweke mahlweni mvulu a hundzeke a xifundzeni xa le Limpopo na yi ta va yi rhangeliwile a murhangeli wa xifundzankulu Gaza ndzeni ka mintirho ya vukulungeli bya le siku likulu 15 de junho ka mukhwepo u kombisiweke hi swijuwati na kombisa xifundzankulu Gaza painetu bila hi loyi a kombiseke ku xikuvala swinene hikuloka ku va a ntanga leyi yi hehliwa a wu loyi hi tinxaka kasi a murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapanza ni Nhlongo hi loyi aveke a vula leswaku a mfumo u ta ya mahlweni ni ku tirhisana ni miganga tlhelela ku va ku kumiwa a nhlulelo ya mhaka leyi. A mfumo wa xifundza xa Gijani kolomu xifundzankulu Gaza u karhi wu lavetela marhengu ndlelena ku va ku ta yakiwa a munti unene ku va u ta nyikiwa a ntombi kumbe n'wana Clay lweyi kasi aveke a velekiwa ka matshamelo ya ku kala i nga le manene kumbe ya ku karata swinene ku fambeni ko ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Mahungu lawa ma tivisiwile radio Mozambique murhangeli wa xifundza xa le Gijani Jamie Mugabe lweyi a tshembiseke leswaku a mfumo u karhi ka kama hi nga ka wona u seketela a ntsongwana lweyi na ndyangu a swakudya na swin'wana a switirho. Jaime Mugabe hi loyi hi tlhelo lin'wana a veke a vula leswaku

0: navora și 18 minute și na că mă să corazze că în pele în care o cuva e toa un boni dja cu car cu ca nu un oculu mine istoria
1: un boni ne mati mu de ani dango un gacicia cu domnul Huawei
2: Ahua inono ko wa Radio Msambiki.
3: Mwingisetia ya mahloni haleno kashokwe ka Lionde bula na zordina sitho yena mrambo wa ina namhla ka nongono ku lowu fambiswa ka Radio Msambiki emsor provincial ya Gaza impatsano ni udwana okalanga lombe shimfumu UNICEF. Mama na zordina munga idwela yini hi leswi swi muhumeleleke ka lembelele la 2026 ngopfungopfu ka nweti ya Janeiro swi endliseke yi.
4: Ka wete ya janere vieni kushani second time maka mati itusha kukume kuta mati idia kinzi ina liliondu mekumeke idia za seji kumeke ibaleke ya kasha ya kelani masala mangena idia za seji kuhisa umila ya kasha ya kelani la ibaleke la kakuma lembe
3: mshukuti le kubaleka na mati manga sengeni
4: Shukodi liku baleka na matimange sangena majina ya liparaji ya lwela mmova. Egame kumi weti mfula. Eliti kumeke na ifikika shakelani. Nase itzaka mili inga anasha kugoka. Nishwa kudle kwa nishwa usitzaka mili maka ya mfula.
3: Akubaleka loku munga kuyenta. Ave mipimu ya mwina, miyeseketu ya mwina kumbe. Ave kutuwa kuweleli waka mfumu kumbe kama ni na mani lesho kumubaleka.
4: Amfumu fana nila poshu, tushefe diposhu, abalishwa kuni mmova, paritate kavanu. Majikume kumova lea ili itongo, prokishitungu. Inashitungu iva nyingi, haikume kanga kuyukweni kuma mmova liana, ikota kuyia baleke ya kashakelani. Mwani mwani ayo gamati vona shwaku afambisa kuyini kashakelani majinarito ili kumili.
3: Amova ngani kanu ya kubamu ya lakuhuma mkwa haa, lishu ingato kali matlangwani.
4: Vakona lava vanga ve vaninkani vanga ka vanga homanga ikona ene nga ka inga vengi ninkani inga twisisa ikuchava ibaleka ifamba
3: se inga idwelani musuke inkari muni lomu mufambise ku yini mimova mvule swa kumfike mutsakamile imimova ya mhlomo ni muyikumeke na musuke inkari
4: Isukile lana zimbu ina ka isukile makatorzi fika paraji loku fikile paraji kume amili bazi na ya fikile lana kashakelani ishika kukumeke swaku ineliwa impfula ikumpfule ikume moveni ina loku se ishikile tsakamile impfula na ya lavetela ndawo ya kuini itakota ku tsama irimanyana ikota ku tsama eleshi inga kumeka itsakamile ishona
3: Le ka shakela ni muqonde kwini muqonde ka tindawo leti ta ku lulamisela kwa ku yamkelwa vanhu va xantsiwa ka xona.
4: Ikonde lomu vanwanyani sa va gumbelwe matende lomuna hina vinga ya kona ifike iri manyane ta kota kuna hina afika va gumbela nyana matende sikululile hinga fike lona majiloku fikile kumeke swa kwala ama matende makumeke na sima elile ela senga fika se gumba gumba swa tinkuvu malensori ta kota ku yetlela selisha va kota ku se va iphakela ama tende tende ni tende likumeka na ma familia ya 3 jo 4 ko lena ka tende lulila limwe
3: Aku suke ni kamwe na lomu mushkotile kuteka shakuteka swidwa lomu ndwini kumbe amuzanga hikukota nchumu
4: aiteka nga nchumu aikuteka nga kuteka nchumu yoteka nyana mapratu mapanela mpunga mafura itakota ku yasweka hiko inga switiswa ku itashukuma inga mamunu swakudla ku ni vatsongwana ileswo
3: Se loko mufikile mugwembeli wa matenda loko mufikile muetlela lisha mugwembeli wa matenda a vutomi li fambe njani munga hitwela nyana ka tsonga swa ku amahanyela a le wane ko senior
4: e a vutomi a li karata a vutomi li karatele ntamu swinene ku akatendi ku kumeka kuni 3 jo family kuni 4 family a swinga vevukanga hiku hinkwenu mupatsane ku munwana munwana a te muntino wa yena swikumeke swihitikela kukumeka kukuni swakudla swi swekwa manje swakudla leswi a swi nga tlhangani vanhu hinkwavo a wu lwela swaku vatsongwani pele menji va ni kumaku a kudla va ta kota ku etlela hi leswi
3: n'wina ndyangu wa n'wina a mu kumeka muli vanhu vangaki
4: hina ka ndyangwana hi kumeke hi li 5
3: a kusukeni la mu amuni vatsongwani swi mi vavukelele ku va mu dyela vatsongwani swa ku mu ya kwini ku endleka yini
4: A swi hi vevukelanga ku hi byela vatsongwana swa ku hi ya kwini ku van'wani vatsongwana a va swi tivi swa ku ncina swi humelela va kumeki vana a ku chava hi ntamu
3: ama anyela ko le munga kumeka kona ka xihakela ni mhojwe leswaku ama karata mailano ni ta vubasisi ni ta ku vhikela mavabyi ku va manga mikumi lana munga tshama kona amutilandza njani a swi fambisa ku yini
4: mabasela manga liko a ungana ku basa a hi tshama hi ku se uta ku yini ku uli ka ku xaniseka a hi ngana matshamele amahluphe ntamu ku ka kona tisila ntamu lana hi tshama kona maji kumeke igama inaone yawo rimetela siba itshelela a swikoti
3: mu teke nkarhi mone ko hala
4: mina ni vuyile ni hlwelanga ni hlwe ni vuyile hi February akaya
3: ni xixinga ku endla u nga hlweli
4: ni chavile hi mavabyi hi vatsongwana va mina kaya swa ku va nga kumiwa hi mavabyi ku hi ndhambi ya 2013 ni vabyeliwile hi n'wana hi mhaka kola ka ndhambi se ni kumeke ni chava hi ntamu swinene ni hatla ni suka ni vuya kaya
3: a muzanga a mu kumeka ka mhangu ya ku va mu makuma mavabyi lawa
4: nada a hi makumanga hi ta ku xikwembu xi hi rhandzile hi makumanga mavabyi lawa
3: swi le ni ku hala a mu zama ku landza tindlela ta ku basisa leswaku mavabyi mi nga ma kuma
4: ya hi zama tindlela hinkwato ta ku basisa swa ku mavabyi hi nga ma kumi hi game ni suka hi fambela vambangu yin'wanyana ya ku hlayiseka ka ku basa hi kota ku ya tshama hileswo
3: a ku vuyeni kan'we na endyangwini mu vuye njhani siku leri mi nga suka hi lona a mi qavanga yini nkarhi mu vuyaka mu vuye mi ta kuma swa ku yini
4: a hi vuya nge ta kuma ku basa yo fika hi se hi lunghisele hi hlantswetele hi limpetela tindlwini a hi kumanga swilo swa kahle swa ku tsakisa hi hluphekile ku ku langufi ku limpetela swakudya swi nga li koho hi kumeke hi karhateke hi ntamu swinene
3: a ka ta ka ku fika mu basisa lomu ndlwini swi vevukile a ku na madaka a ku na yini mi nga hi byela swaku swi endlisi ivi hi a nkitsikitsi leyi mu yi hanyeke ku va ndlwini ku tlhela ku basa kumbe ndyangwini
4: a ku ni madaka ndlwini a ku ni madaka ntamu ku livi hi fike hi khupa madaka lawayana ya u nga na mati hi fambe lavetela mati hi ta fika hi limpetela tindlwini hi ku hi nga kumeka hi tshama maji ya swi nga vevukanga ka ndlwini a ka na masema lawayana ya mati a swi nga vevukanga
3: ka yindlu ya n'wina mati a magamaku
4: a mati a ma fikile ka majanele
3: ku na leswi mu swi londzovoteke loko mi vuyile kumbe hinkwaswo swi onhekile hi wo mati lawa kumbe swi kona leswi mi nga swi kota ku va ma ha swi londzola ku ta fika namuntlha
4: a swi kona swa ku swin'wanyana hi swi hayeketelile tihenhla hi teka maswitini hi tlhatekela swa ku mati lawa ya man'wani kun'wanyana a ma fikanga leswi a magamele ka majanele leswi a hi swi tlhatekele henhla u fana ni mbedu masofa hi swi konsigirile ku veheli na swona
3: a muteliwanga hi khombo la ku yiveliwa
4: a yiveliwanga purke mugangeni wa hina vanhu a va nga humanga hi ntamu va fana ni vavanuna a va nga humanga va li kona va tshamile va sala va tshama va gwardarela a zona
3: se a va hanyisa ku yini na ku tele mati
4: a va tshama tihenhla ka tiyindlu mavaranda
3: swi le a kaya ka we munumzana wa wena a nga humanga
4: a humile a humile na hi humi xikan'we
3: hi
4: pfunisi ku vonela le vavhizinyi
3: ka nkarhi loko mamana na Zordina mu hanyisa ku yini na mu zama ku swisimuka leswaku mi ta tlhelela ka mahanya laha lawa mi nga ta mi landza wona
4: awa hi zama manera hinkwawo swa ku xikwembu xi hi pfuna hi kota ku hi hlayiseka hi rekuperara leswi swin'wanyana swi nga hi fambela swin'wana swi nga hi onhekela a swi vevukanga hi ku loko u ni munhu mutini ana a tirha wa swi kota ku xin'wana xin'wana u swi kota ku organizara hi nkama wa wun'we swa karhata ku swi organizara hi nkama wun'we ma xin'wana xin'wana po dumu mejo organizara lexi miproso mejo organizara lexi hi leswi hi nga ta ku hi ta swi kotisa hi swona manje a swi vevukanga hi ku wa chava ku lunghisa lo ta tlhoku hi lembe lin'wanyana ndhambi yi ta tlhe vuya ta tlhe fika hi onhetela hi leswi hi nga ka swona
3: sentseni ka ku va muchava mu endla leswi na mu karhateka mu tlhela mu chava swa ku ndhambi hi nga ha tlhela tshuka yi vuya ta ta onhetela mu ehleketa yini hi laha mu tshamaka kona ma ehleketa leswaku mi nga tshuka mi kombela ndhawu ya ku tshamiseka leswaku mi nga ha kumani ni swikarhato leswi kumbe mi ta tamisisa mu ri kona
4: for example hina ka ka hina hi lavetela a xipasu a masiya hi ta kota ku hi ya tshama kona hi ku se hi ya karhateka hi ku hi tindhambi ya 2013 se hi le ya 2016 hi kumeka na hi karhateka hi kumeka nge yo tlhelela ndzhaku hi ku swilo swin'wanyana swi onhekele mati ya pimisa kula vandau ita kota kusuka ya tsama lomu kunga seguru
3: nkari lo uni vatsongwana vaya ka xikolweni
4: na vatsongwana vaya ka xikolweni
3: swa vevuka ku va u vatsika vaya xikolweni ka matshamela manga ka wona tivona swa ku kahani madaka lomu xikolweni kumbe vanyika dyondzo mune leswaku va ta tivhikela mavabyi le xikolweni
4: Imanyika swa kwa xikolweni vanga tlangi hi madaka vanga tlangisileni mivora ku se vakulu manjina va kombela swa ku loko va ya xikolweni a va fambi xikolweni va nga fiki va tlanga va khomakhoma swa nsila loko va fika va kuma karitera na le tsundzile ku langu va ni panu sempre va fika va limpa ka karitera leli a nga tshamaka ka lon'wana
3: Hi swona hi kombela marito ya ku gamesa swa nga ntsatsiyo lawa nga vekaka lana kumbe hambi ku hisiyela leswi u dyondzeke swona hikola ka mhaka leyi u yi hanyeke
4: mina marito ya u gama ni kombela swa ka mfumo u hi considerara komu hina vanhu puruki swoswi hi nga ka mali hi nga ka wo swoswi a hi na matshamelo ya kahle a masun'wini a mpunga hi byalile i fambini mati a hi ni swakudya sufficient para hi kota ku hi dlaka lomu mintini yenela a hi na maredi ya sufficient para hi ta kota ku hi tshama hi hetlela ni vatsongwana se hi tlhe hi khensa ka n'wina varadi mi nga ta mi ta fika swin'wana mi hi dyondzisa swin'wana hi nga swi tivi hi khense ni khense hi ntamu ka swona hinkwaswo ku ni funde michumu ya yi nyingi ka van'wani va makwerhu a hi le na vona kola
3: hi khensile muyingiseti wa ku rhandzeka a ve mutshami tiko wa Leond mamana Nazordina Sithoi loyi a kumekeke na hanya tinxanisa hikwalaho ka guje ndhambi leyi vonekeke kusukela n'hweti ya Janeri ku ya fika Marso nkarhi lowu a kumeka kunene na hi nteka swinene leswaku a ta tlhelela ka matshamela manene nongonoko wa Radio Mosambiki Msoro Provincial ya Gaza hi ntirhisano na hodwana wo kala nga lumbi ximfumo UNICEF wu fambisiweke nyamutlha Abel Armina Nyantombo
1: Umboni ni matimu ya dehanyi dangu. Nga chicha utomu wa wewe.
2: Ahuwa inongo noko wa Radio Mosambiki.

ania distrito ya Bileni kuna maprovincia ya Gaza kama siku mataku kuna umbwa mchawa wa Natasao mchawa wa Vasambeli kuna wakuiswa masoni ta wana msakanu uwa hambi ni kuyisa masoni kambe ta mitumu yoyela na nitahungati ania praya ka Bileni kasi mahungu yawa mazivisi ilwi ngumtange ili wa iyo nandi maya Mauro Shileng angazumalai chamusela kambe iti itaku wa kama kungu akuwa wepalalisa ndima iya kuna wa iitama iya masoni kushugwisa distritu ilea ya Bileni tamkama kuambati itaku idropada tete ngudo nadi hisa kunyasi kwe hoka 30 yungu wa magraush kulonde tenyembani Beira na Mpula ni Pemba 29 kasi 28 ikilimani 27 Maputo ni Ichaijai kasi nguguita ngombomba kasi ngu vilankulus kasi ni kasi nguguita madropa alishinga nishimoyu ngona mapepa ku kwe hoka 25 wa magraus wingset mahungu inabonga ngoloko miti mamana utizila tineneta wingset.

0: Letzigone kam Sambiki hika 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Corleng se tua radim Sambiku patenga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Thanks to Radio Msambiki mlosaka wa mkama hita kunindima ya mahungu kaditambu dieda nyasi tenga ya Gaza misungu ya kona yuomba atita kukupinda disasej mili wa vanana batanga ya hoka mchanu wa malembe akuvelekwa kasi na vachilumba madistritu a Masanjena nishikwala kwala upemba ka provincia ya Gaza nguwa kwala kaditambu da nyansi kwe hoka mgivela wakuna tolwa mpondo uluisa maluati a poliomyeliti kukukwanya laka asiru. Ni gumi da makalu ni mchanu wa ona ni mambini malumba kuma distritu ama pai shigubu ni mabalani kona mwa provincia ya Gaza. Vamuketi male ya 650 mil wati medical malia ichacha zelo ya kuwaka ona makalu alea. Kujini ukarufu ya kawana sihari hamini kushaisa kawana hiwa Mbombangu Park Nasional ya Banyini. Vengseti nguyona misungu ya mahungu ato kadita mbulia danyansi mahungu ya wa mabindulwa ngunga ni Pedro Paruku nisakuni makumbisa kamichini kumaneka mtumisa nikuluti Amara Buduya. Wombile vengseti tita kukupinda disasej mili wa vanana watanga iwe hoka mchanu wa malembe akuvelekwa na itiva madistritu a Masanjena ni shikwala kwala upemba ka provincia ya Gaza watolwa mpondo wa kulwa ni maluati a poliomyeliti iku kukwanyala ka asiru mpondo uwa kasi ungakata nyansi nguche mucho sichaditiku da Mosambiki. Kuombwa tita ku mpondo uwa dipuluda kona dinazimila kwe hoka mgivela ahawa ku tolwa ku mpondo banana bama distritu a leya amambili ya provincia ya Gaza zena ngukuwa itiona ma mahaku mhinganu ditiku da Zimbabwe ditiku da Zimbabwe dia diwoneka kumaluati ya wa akukwanyala siru sa wa anana medi kushefe provincia la mwa Gaza au mbili tita ku ka chenge chinga pinda cha kutola mpondo bakuti kutola mpondo kasi kupinda 15 mili wa vanana wa onama distritu a leya kuomba kambe tita kukuningana kuwa vose vaveleki vezama kuya ningela vanana kumbi kwa mukela watu awa ikuwona ticharita mti wataudahi kuwa titola mpondo vanana ikuimwe yukatinzila takuwa vanana vewa ni utumi unene.
4: Na ikombela vatsongwa ni hinkwavo lava vanga kuma karonda la kusungula ni lava kalaka vanga kumanga karonda la kusungula hikuva vanga setwaliwa o hi swiphiqo swin'wanyana vakombeliwa ku vata kuma anyezanele. Na ikombela vatswali leswaku a vhiki leli la amasikwana ya kusukela dia dza seti ate dia 20 a ikombela ku vanga fambeli kule vatshama makaya leswaku loko ti ekipi ti fika ti vakuma na vale kaya ita kota ku hi va vasinara va tava pendiwa switiwani hi siya swikadani ku loko kundula ti ekipi ta ku vasinara ku tata tin'wanyana leti taka ti ta valiyera swa ku impela vatsongwani va kumile vasina o va yi kumanga loko va fika va kuma swa kun'wana hambe u ka aphuzini magoda wa kumi vasina na a nga pendiwanga xitiwani un'wana a xikhadani lexi kombisaka swa ku a tlhavile a n'wana swi kumeka na swi nga valeranga nchumu ni ta hi kombela ku vatswele va kumeka va li kona masikwani lawa ya dza seti ku ya fika dia 20 ku kota ku hi ta hamba ntirho lowu phambeni ka vatswele. A hi kombela naswona ka varhangeli va muganga hinkwavo a hi kheti munhu va tinkereke va leader communitario hi kombela leswaku va patsana na hina ku hlohlotela xitshungu a kampanya hi ta nghena hi munti ni munti ngena ma igreja ita ngena luma bazara tindawu hinkwato leti kukumeka antalo wa vanhu ita ngena kukota ku hilandza inwana ni nwana loyi ata kumeka ka ka tindawu leti kukota kuna yena atakalanga salenza ako
3: Kombomba kasingu kutolwa mpondo kupinda 16 mili wa banana watanga ya kuyahoka mchanu wa malembe ako ovelekwa kona mwa provincia ya Gaza kama distritu a shikwala kwala ni masa jena. Hiwo mbili kambi vengiseti titaku 17 wa makalu ikudugumida makalu ni mchanu wa onani mambidi. Malumbako, madistritu, amapai, shigubu ni mabalani kwa nama provincia ya Gaza. Nyatulu, mamu ketimale ya 650 mil watimetikale. Malia, ichachazelo. Chachazelo ya kuwa onamakalu a leya. Kumanika kuu kutivikilwe ukalu ofu ya kawana sihari. Womboma kupark nasional ya banyini. Kasidi maha itidi kambida mbidi kuningalo wakuti maliti leya. Maliti ya ikuta chacha zelo kuwa kama kalu ona alea kumahwa simaho sokari saku bindula vahanyi kumbi sovuna vahanyi va ona makalu alea kambi mtangeli wa park nasional ya banyin Abel Nyabanga au mbili titaku mali ya hinga yingi idoto kambe chalisima ngukuwa kukotwa kumahwa chokari ngukusa hambi ni mabindulelo akona amali kaukalu ulea mangati hahati
5: Aleshi ishe nta ku nyamuntu onyikira 20% naswona swilandzeliwa hi mitirho ya kona ya ku hitama hi hlayisa park hi hlayisa titshomba kusa loko ti nga li kona titshomba leti ni nga li kona yo park a mali leyi hi nga ta yi kuma i futhi aloko hi navela swaku a mali ya 20% hi kumaka yi kumeka i khwela ya phambeni swi lako hi ti nyiketela ngopfu ku hi hlayisa a titshomba para ku hi ta veni a vavhakachi va tata va ta pfuxela a park loko park pfuxeliwa ku nghena timali a ti Maleti ya ikono ngotwa sukaka aleswi vengo 20% inyikeliwa ku fanele leswi nyikelaku nyamuntla kola other side jo
3: aleswi administrador mtangelo wa park national ya banyini Abel Nyabanga achombomba kama awakungaditi ningelo timale ka vahanyi va digumi da makhalo nemchano wa onani mambidi imali ya chajazelo ngokuwa kuti ni chitandelo shi leya kasi vakombisi va ona makhalo aleya vabanga ninga kubonga vesola vetembisa kambe titaku kuna londa etwa to 17 matakuwa kutama kuiwa masoni ni ona makungu yawa
6: Itindi nyamuta nane, tande shuwa nga itembisa le shuwa kufanela itinela, kuta wataka inyika chitongu le shuwa ngana shona. Kambi na temba shuwa kwae kambila kusungula, ikambila umbiri na baipuna, hishu shuwa kufanela le. Lembile nga hela, mine nunga nyima kore, mine nunga nesho ya mkela banyini, kambi nyamuta, vani lanzina shona kwa la, shuwa kisi le shuke. Nikensa shunene, nikensa nguya lele, mawakuna shuwa na kufumu wa hina, wai kutelele ene, wai lanzina kaya mkwate shuwa enji haka. Lembile nga hela.
3: Kasingu di dawada mtangeli wa distritu ya mapai angamana ya kakawana mkuu wa Maria Elena Lang awamba atitaku ajia chukumbisu chakuwa mfumu ni misangano ya itaku jilondeta makungu ata mfumu kasi itama ilondeta to sitindima atitinga gema ndani kaku lava kushaisa vahanyi ditiku
7: komunidadi nisukoja aku ya mkela ashipunu leshi Livali Jonza Angela inene ya matirisela ya yona. Hi Jonza lesi swi nga hi pfuneta ka tani vahanyi tiko ephakathi ka ntwanano ephakathi ka lirhandzu kambe ephakathi ka uoni la ku vona lesi inga swona a disenvolvement ya muganga wa hina. Hi vito la n'wina, hi vito la xitshungu loko vani pfumelela va mixadoro va mina, hi vito la mapai Mabalani na shigubu ili kani mambo sinene kala wawa hiendele taka amalile na hiku ayene ni machweni hitira, hitira kwasi kambe na inga rivali kuwa hienja lesi inga sinene prashitsungusha ina kuva xitanya khwatsi a wutomi la xitshungu li va leli linene nyamuntlha ni mundzuku kala ku pindzuka.
3: Matswi a muthangeli wa distritu ya Mapai Maria Elena Langa ka mukama a wa va nga titi amukela male a yi ningale ku kuwa yi vhuna ni gwine makhalu ni muchana wa ona ni mambidi a yi wa kasi makhumbu a kungu makungu ya Park National ya Banyini hi jama sono vengiseti ni ndima ya mahungu athu. Mazumbelo asitaratu ania distritu ya Chimbuzi kona mwa provincia ya Gaza. Kama se zumbiseka nguhaka kunene. Mazumbelo akona nga unyaminyami. Naramba mtumisa nikuluti Rostin Mbotela.
8: Distritu ya Shibuti mwa Gaza ngwe wa itaku na idini kukarateka ka sitaratu melanta mazumbelo kamnava wa chipi mucha mazana mambidi wa makerekele mchano magumini magumi mambidi kwa waka tindambi. Kasi sitaratu siwa sitakuna si chawijata miganga ya Shaimitu Makazi, Makazi Shanganini, Makazi Alt Shangani, ni manekini kimakalawani, aia ingava i wanekela nkwa waka tindamitu wa tingabati dumela provincia Gaza ngushaneru numarso wa bangapinda. Mutengeli watanku nguwati nu ake Shibutu, achamsalati takuwa kuvaku, tepiso takuwa kubani matimiloro manene, wakutakuna kuchunuta mtumu wakubamu kulunamiswa ti nzila tia nikona kwa wachi tungu kutumisana ni mfumu chingava chi labetela kuva chilungisa hawa kungava kuchuwane kela malani kuwa memova imana kupinda. Manuel Tivani acha msala kampitita kuva kutini kukarateka kuva mfumu nga hoko kaluleya nkwa wangu tingutuka kubana kudidilikili dipulahu da gelegele nikona Manuel Tivani acha msala kampitita kuva waya mbimu se kulabetela kumponia inova ilundisa ntumu wa wakulungiswa tinzila ngutu hawa kungaba kuonekela ngutu.
9: Foi arrastada a ponte sobre a estrada que liga Shibutu a Guijá. Portanto, não era possível o governo chegar nas pessoas para intervencionar. Foram iniciativas locais, em coordenação com o governo, que mobilizamos alguns sacos para as comunidades, com a ajuda dos técnicos, foram recorrendo a solos, de modo a criar condições para a passagem de viatura.
8: Mapsi, malumbaku, mutengeli, watankunguatinu aqui, Shibutu, Manuel Tivani, Ngolokona, Chombo, nguta mazumbelo a sitara tukaluleya msanaka tinta mtu watingaba tidumela provincia Gaza.
3: Mengisaidi watu hinagutisa mahungu atungu ya matakuni mtumisa nikuloti Hortensia Mataveli kukuna maho mpali sanu watindi imato yelana nikuziva kumahachokari kwa na maprovincia ya Gaza.
10: Mwa provinsi ya Gaza se ukatile ntumu wakuwa vapya vavatila wako wa sikota kuwa vatibalisa ka chancha kumbe mpalisanu wakukota kumahacho ukari. Ako mtumu wako na uwa ungakata uvulu wangaguma nguchi emo chama distritu ukongoma kuwa vapya vavakota kukumahasikanda kanda vesi kota kuatibalisa tito kene vana mana kuwa vetokolelwa kasi gava so hambana hambana. Mtangeli wa chigava chata vapya ni mitumu ka utangeli wata abanisi ni mitumu nguchia mcha provinsi ya Gaza Esmeralda Bande achamusela tito kene mtumu wa unakato uhamba koma distritu una kuita avava vano mana kuwa we saulo kumbihumelela nguchia mcha ma distritu manata maneka kampikiza nguchia mcha provinsia vavano wa we humelela vana maneka kampikiza nguchia mcha ditiko unoma wa provinsia tete ngu utubru u atako.
11: Maneka hedinda aneka kutsimbitisa programa ya yilula mishwa kungu ministeri ya juventude di sporto na ichitumisa na ngutungutu ni Instituto Nacional da Juventude kusikani kisosisi tzimbila isilula misalako uzumbiseki wa majove kumbambi timbiri programa idanwa ku e-premio jove kreativu yihopara ku premiara wa piababa wakuni mehle ketu wakuni menisiativu wakudingana ku vanga desinvolvera te makata majove ambeni taditiko nusheral.

0: sima sisilingana koko onga va ujiti kandidatara ka sona mas também hini inovação tecnológica e ku tlhari u yelana ko ni timhaka ta ma tecnologia ya ma hiko nawo mas kona na kona tito inchano ngo dingana ko chi vuna ngo chona ka tecnologia ya iku mas também haninga umbanko ni empreendedorismo ni ona ili yelana ko ni timhaka ta ma bindu kumbe hambe hambe ukweo kambe programa yi hongo tsima tsima ku dingana ko yichitumbula ma jove kumbe timbiri titi kuno utlhari woneo kudingana ku vanga vuna hambe va empresari va vakuho kudingana ku va chimha maparseria aha kungo dingana ku chivuna eka ditiko ngo tatinene kambe utlhari wa humana tito wa barama ni ma jove kha vanga kha vana ku kukombekise
1: eti matswi ya Esmeraldo Bande mthangeli wa chigaba cha tavaphe ni mithumu ka uthangeli wa ta abanisi ni mithumu ku chemcho province ya Gaza chamusela ta mphikizano ukuho wa kuwa vaphya va swi kota ku ya kombisa malwandla awe ya wa va ku nawu ko kota ku mahasi kandakanda so hambana hambana
2: vengset wetakonaho ndima yathu ya mahungu kaditambu dyadanyasi mahungu yawa magambindulwa mesimala mikombiso ngungani Pedro Paruki kamichini kumanekeli mtumsani kuluti amara buduya ingadi mitsikari
3: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
4: Himongili Pedro Paruk, nwa tsentla wa Radio Msambiko onga sengala kutenga ikongoma, nikuwa ihoka hawa yengisite hilomba kunzewa dikoneka mitzikari yenghasi, hiku ka wazi tatu, 17 ka junyu kwa dilembe dia da 2026. Ato iraji msambiki kenu mangonu kadro padacha ichahi, chipangaltana na ui lomba kunze udika makaliwa hambana hambana. Ubasa manzani, nguta nisa utomi unene. Ndambi, seipi ndili. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepu, loko uchila kuja, loko uchuwa ngunsokoni, nilo kudingo letete nzambwa. Tivikele, awini moya wa wena kama luati.

0: Engitsedwe nthe kwa Radio Msambiki mbima kwetane mlongo lako minya historia hikunavala engitsedwe nene.
1: Umboni ni matimu ya dehani dangu, unga chicha utomu wawe.
0: Ahuwa mlongo lako wa Radio Msambiki.
2: Kutile kwa Radio Msambiki ya kulosa ni kukoweza ila kawa mnukuna kuko minya story nyasi bindura ukala mganga unidad dropa nika shubut mailan kuba itabula ni mahanyi waduwa dropa wabangaba nivona vadumelu angu chikaratu chanda mpila kuzata kwa gempela chikaratu chiwa chibati ngunzila yoko na kambi nche chivata kuna bachimaha mailan kuba va tumelisa utumi wawe.
0: Nitsuri rushin botela nguko haka sikara riskota kwa higonda niko kasemana utari wa kwa hisangadi hitsimbela ngoyo nanzele iyano bahanyi banganga wa undidadi modru panika chibuto basungata ngwafu hekwa vahininga khana yawe mailano ni mabelelo ya matia ndambe ambini gondo yavata kwa chi ya mukela kumbonga wave imana nguko haka chikara tuchia kwa vetuleta umbono wa nanu utari kwa bahangidi tiko kwa wese vakwa weti vikela niko vasiemelo kholo nkutuona
2: Ditsuri kapike kuba hika tamapudu inalosela murambo watu wake kuninatu owa murambo watu kambingeni nga endelene kamganga unidad ya losela uwena manvitu nukuba intlela yakona ndambimu dumelekela na unidad.
3: Avito emina albino makamu.
4: Tatana albino, ndambi yekukumela uleka ya ulekwina.
3: Ndambi yinifikele mauma ora de madrugada usikwina. Na kuwe se ani zame ku kipakipa na tsongo ni kupikisa gang. Selukwini kumile ni tekelile leswi nga teka swona swinwani swimbombile. Yindlo yi beke ma ama bloku la la hansi ya mkhamelo. Yinwani yi wile down swi kotile ku loko se matlelelile. Tlhelana ndo koperela ku zama kumeka le kana ba le pesa le kana majike a undadi yi hlasile ho siyalana ba 15 minutes. Askotile kwa ya mkela nyika masala tsama ka o ntao nena afamba irilela ngiza kumeka ku siku ni siku asikota ku ikhomisa nga kudla sevi ikhululeka hweka ka sweso hikumeka heleka ku nene nyana kutsoko ku ti mbiri tona ta khungovanyeka hi swikara tu swinga hengelela swa mati ku kuma swa ukaya akungeneki siku ri vati koke mabondi mchumi nyingi nga mbombele se manje nambe leso Chikwemu shika shinga tuli uge nchomo. Vasukotile na wapata wata vizitara. Vahenja ini vahitisa tisa. Si aveleso manjeli ni akona ya mati la wayani.
0: Baba uvula vula lesha kuwa mati mangeni li mpunzu. Ashingwani saa ushi susili shikongo magangeni. Mini munti seni gangeni wakua mingaveka kawa na michumu. Kumbe inda unga ilava ya kuwa wa shingali takawa na michumu kuwa ingaluziki.
3: Ninaveka kawa tsongwa nwa mingi.
0: Se akutlhela miya kumeka milikaya miza mita kume wama imatila wa ya mpunzu. Ive shi shivangelo?
3: Amafike mpunzu na nyetlele. Ndao se sungula kuteka teka sutongo ibaleka amati. Masala mafuma o.
4: Kama lo se unga umala ukaude kwenye?
3: Ama kaula ya kashisuti.
0: Mishikoti liku uuma kumbe mive mipuni wa ilava sivangani mabondi kwa mishikota kuwa miuluka.
3: Alisanga alisikwa mwana bonti, au wana wavizinyo, kubato kuseni, kutolo kutolo, kugijimiwa, kufambiwa.
4: Ankamalo ulinga chona, mwa wananga lusha kumamati, mangati kwa mamu ufike ala usikwini?
3: Na adamali kule ntamungo, kwa itaweka ama markazi, masu nongani, mwa kupadugulisha, mzu kutawana lana, kumasa kupasikulelo, ama we rapidu ntamu, anga kututumu.
4: Ati mwadi kama phone, ati ngangeni?
3: Ati ngwadi mi message amangena sempre sempre ipuriso ingateka switsongo switsongo manje kupfumala ka mala ku ngashata dlawana le gangeni hikumeke hingana ndawa ku inga kona ku samala ikoya xaba tadlawa sile swinga hiba hikumeka ngiki ukala ingativi na ku hatitwa ni message ya igwela manje ku swibile kwala ka ku hena maso ha rutse hapo ame vavekela swigwa a mavi ya nyamnya vuwa vaveka awa swikume hinkwaso swigwa swa swanga lake
4: Kambike, sos kaya kuhini?
3: Akaya kukahle matimae sile mafambile. So, akudalishi ngashibala kupurike pa kukaya kubilene kule munga ngena matimae tekela uswa, matama isongwala le kaya. Se, ikona kule kaya kukuvele munti wawene munti wawene.
0: Isona akale unkari botel akale unkari baba inshini leswi mitakuna mushi yendla kuva mipfusheta mivuyisa utomi la nwina leswi linga hi swana ndzako kuva mithlanganini xikarato lexa matiandambe
3: akuisela ka hina koko utsuka khoma xixikoma xivezi vakupa a yeni mashamba mahanyala bya bya masalada nyana ku mwana ku mwana ku pfuna ku nyekanyana swimbewana wo ahungata ahungata urulisa mbilu akuna xin'wana ximahako kuve ni ku swoswinyana vaphakanyana swa a timbewu nyana vakupa lebyata gwali ku ta huma mali se payo teke hlayisa swiwana laha lilikulu ngopfu hi ntamu
4: a mhangu yi nga kumeka ku loko mi nga byala timbewu leti muta swi kota ku va mi tikuma ku va mi ta pfuxeta vurimi
3: loko u kuma timbewu hi nga swi kota ku pfuxeta vurimi
4: le kaya u vule leswaku va ku na yindlu leyi se ya wilile yin'wanyani mabuloko yi vulavula hi switini se a swi khululiwile hi mati u swi kotile ku va u swi yaketa hinkwaswo
3: a mabuloko no pfuxetela ni ma veka hi daka la xidulu na nga lisemende vukala ka mali a leya yin'wana yi nga wa ni yi pfuxile yi nyimile
4: losela u nga losa mungisethi ni ku vula vito
5: Rafael Stoye hi mina kolmbaron dadi xa ku sungula ni muhozela vapfhumba va mina lana xikarhato hi kuma ta ku na xona lomu tikweni la baridon dadi hi hlaseliwile lomu ndyangwini hi mati kambe ka a mfumo u hi yamukelile hi ta tshama kwala xikolweni alomu ndyangwini a mati sama amabile a magdeka hinkwawo maenela kambe swi kotile ku sweswi nga huma na swi humena swona swin'wanyani hikuva se pa akuve kupadi wa kun'wana ndhawu hi swi kotile ku hi baleka swi nga baleka na swona hi ta tshama na swona xikolweni a mfumo u hi yamukelile mabandla ya ku tala maprojekti ya ku tala ma hi yamukelile ma hi hlayisile hi ndlela ku saseka swinene a ku ze nga ku veni lexi xi nga hi kumeka xi hi karhata timbilwini kambeke xikarhata swi ngopfungopfu lomu hi tirhaku kona hi kumaku swakudya swa ku hi dyisa hi kuma ku dya hi kolomu hi nga kumeka hi biwa lomasin'wini hinkwako a swoswi a mfumo u hi twele wusiwana u hi hoxahoxile swingwa swi kota ku famba u ba swipfalo ka matiko ya le handle man'wanyani pmaakuma tizama kota ku za manyima hi nyika a ku hi kuma hi tlhelela mindyangwini swoswi hi kuma ni ku hi tirhatirha kulu maxamba na nde hi famba hi rimelarimelaka vanghani va hi hoxahoxa swimbewani a bileni kale wu kopadi wa ku seva ni ndhawu ko hi nga kumeka hi nga nghena khani mambo
4: kambe ndhambi leyi ku kumeni a wu le kaya na wu le kwini
5: ndhambi leyi mina wa kona yi ni kuma misani le haliyani mamani wa le kaya a le kaya kota mina le tirhweni ka valungu se manjeke hikwalano hi nga swi vona swa ku nada hi swi kotile ku swin'wana hi swi khipa ya veka ka tixaka siku ta hina ta tshama hina lava khani mama
0: aka lowu nkarhi bava i ntirho muni mi ta ku mi wu endla ku va mi vuyelisa vutomi la n'wina ndzhaku wa mi luzekeliwile hi timbewu le masin'wini hi swilo swa ku hambanahambana
5: a swoswi loko hi tlhelelile hi swi kotile ku hi hamba malipeza lomu mindyangwini loko swi kotile ku hamba malipeza mindyangwini a ku ni madaka ya ku nun'wa swi tele lomu tindlwini a ku nga tshamisekanga manje hi bohe mbilu hi ze hi kota ku ze hamba lipeza hi ta ze hi kota ku za loko hi tlhelelile hi ta kumeka hikumeka hi ka ku basa ku sasekile
0: handle ka letelelaku ni ku basisa magqeke ya n'wina ni tiyindlu ta n'wina a ka letelelaku ni ku pfuxa a wutomi la n'wina hi vulavula kasi hikuva mi pfuxeta timbewu masin'wini mi pfuxeta swifuwo leswi nga luzeka i swini mi ta ku mi swi endla ka lowu nkarhi
5: a ka lowu nkarhi leswi ka lowu nkarhi leswi hi ta ku hi swi endla hi kola ka ku hi zamazama ku ve ni ni ku hi famba hi tirhatirha lomu maxamba hi kota kutaza hi kota za hi vuyisa a moral wa hina lexi hi ta ku xikombela lexi hi ta ku xikombela hina hi kombela ka mfumo ni swoswi u khondla a ntamu leswiku wa hi yengesela ku ve ni wa hi nyikanyika swimbewambewana hi taza hi kota ku za hi landzela amasin'wini lomu hi nga kumaka ni xikarhato xa ku biwa lomu masin'wini
0: ngomabulo wa yingiseti wa radio mosambique hi gemeta ngova mulongoloko wathi wa nyasi hi dini ku tshemba ku humbona u nga siyo ngova rirhambi wa vatsho va hi nga va hi va endlela ndhani ka nganga unidad modrobeni ka xibutu u seketela ngoti u ta tshineneka ku cinca lihanyo ni mapimiselo ya wena u hi lombaku ndzeveka yiyembimu ka makhali yo hambanahambana ya wa radio msambika hoka kukaona
2: kambe ke ingwawa vanga va rambo wa vathu va humba kambe tita kuva va manikana vajima hatotsela kuva va tshimelisa wutomi ngotingotoka tibindu da wudimi na tichiwona eka nkusa hawa hi ku kona ya fuhi ni ku khaliwa va ta ku na va chilondisa wudimi mangiset amukela ku satiswa ngomira na mavundani ro xitini botela vanga bindula ni ku kombisa wa munikana ku nyasi ku kela doropani ka xibutu muganga unidadi
1: vumbhoni ni matimu ya rihanyo dangu u nga cinca vutomi wa wena.
6: Auwa i nongonoko wa Radio Mosambiki. Majan dambi maingetete tinzila itovelekele na kati tsuna. Valetela otsi maphala ya mati masengaletela na kuka wona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.

0: yabasonu setin an chuk panglata bindu dar razim sabik emisor provincial ega sekona hook yukuna bakuku na utatpata kweko nina tumabunyas inau ni mamen kumbi wa iko mu emblele mo provincia ya gas kona na divele kilukuni wa bahani nikavako kwa na chilundisa sumbu ya mamu wa kumpela na chanke utututi ngu dunia bahani
1: niku nkuku nikalishi tutule
0: una vele kutumelewa kumbeni
1: nada sha no sha tarde kawo yangu kusati mashaka makona haya kudini mitumu imwani imwani
0: ya marumbini
1: ndaya marumbini ya tali manje duresho tumwa hina si uma hilikeni tudo ja no kotseka fana no vala pena
0: uombile kukalika kona utudunda kuba u embelela u change wa bakwano ka u change wonga tu embelela ungave ka chifaniso baba ngati kutsakisa ngoto ngamo kona ona
1: ya ma 94 95 kutinga diku hluma ngoto va mani va penpeni va khazamula va tombe marumbini va muzika mangati kona mikama lembi mwisi ya hina ntaw ma muzika langu ya mangati ningani kuni chisishitira ma video sa ma cassette ale ma video ichiva wana va penpeni ntaw selesitini ninga kutsaka niti ninga ngamo na nhana tina vela kumahatile vela ni kaza ndikoti ri kukhela ni ku ka wo nkamole ni vini dini nyikiano yo antendi mesmo iba ni dimu kambe wo watindana
0: kambe wo ungati dunda ngutu kuba ba uchi inu ngutu night to uchi mwengisa usi went ambe kuro kuchila kusinyi ututuko vika chigodo chekona
1: ya so wuni ngati mudunda ngudo mamusika penpeni ndi madunda ngudo ngoya makati ninga vhela ku loko nambi ndi dzumbili ndi navelela ndi mudunda peni mamusika penpeni kuya uya vapita tenete ni vona ndi madunda mashi penpeni ndi mudunda mamusika penpeni
0: kuta ukakaya mbimo wa kuninga kumtamu kuba ulondisa ndi mwawo yembelele
1: na dunda ngudo mara benda musika musambikana na dunda bembe and down ana dunda musika musambikana por isso aniniti dotara ngutu ngutu ni vandi kanturi ni va muyembelele wa mamusika wa musika musambikana porque na vadunda kuni va Mr. Bawa na madunda ma musika Mr. Bawa na vadunda ambe kuhlelwa kwa sikati na madunda Lorene Nyati na madunda ma musika yakwe leyachi ni madunda ngutu ma musika yakwe vangi va musika musambikana ne ni vadunda ma musika bem bem musika musambikana na idunda
0: kona ho tipana utkwa kona kabe ungapela kanti mwa ya uembelele kwa kakuwa huo unga shuwa ngutu tatinene kabe chua nila hawa u dunda marabenta
1: tindi
0: matu hambana bana uchenjua we nake uka chitela chi
1: uchenjua mina uka style so hambana ninga huomba kutiana uka style so hambana ngucha porque ani ningadi ni chosa makunzila yini kuna i want to o chitela cha so loko ni chitsimbila nguchana nguchini kosigira ku kunola chikwata nguchi chikosigira ku kuninga nzila so ja na duketa duketa style so tala machito tsetwa nchi zama nzila ya mina yoni za nchiku breton zila mina vela batho vatsaka ku chitsimbila nguchila yoka
0: so ku peka nguchila yako na yoka ri kuomba ka chenjuwa ahibi mutira ku peka chana wo
1: chenjuwa nuli ahibi ayi become the sir ayi become
0: chanjo mbicho speak
1: yombomba ku nthondo yathu ajvese ungadzumba nithu nachikudunda kumandito awe ungakona mwakukona achikuona vela poda ku nthondo awani yingayi ka b dev sir manje poda achidziva mato sintotsa manje kundile kuti kumshpresa ngoba tonjondo yako ingabhoma jika ndipo wadziva akudicha aya hane hana mata kotsa manje se uri kwatile podo womba tonjondo yako ingabhoma kuchani ku asilondetela jezi au utila vako ungawomba ka fazia and down e proso ninga kamba muziko wanu ayibiko mu deviseri ndondo ya yena kuvi mina ni muranza njani manje ayibiko mu deviseri nuno wa mina ndanguza ku hoka hawani ku kumbedi kudiketa nzila yo mukhongelela ni khizama ni khongela kumbe anga va chinja uyela ka tini tlavela ku xtona ani ku ni va ni chihanya nayo tona
0: imana no change mukse turba ko mamen kumba ka tela ka tsikudwa nyansa wa radio Mozambique.

maka aia I mahikili kama kama au kungatidu waneka Saulamani wakulava kuvota hawaka si watu vanga manwa vachi tabisela mifoto hambi niku uveka michini ya kuna ingisela to siti ndima ati tikuna babuatwa ngudona di banza di leya. Ivi mchanu wa watu wanga uya ve sekelwa na kona kumanikili kambe hambi nivali wa mahungu kayona ndima iya. Richard ngu angalangwa kudilembeda 1968 iwoitu awa kambe kamkama wa akona anga maneka etangela donadi tiku di leya. Ivi wana mkama uwa kungawaneka ndima iya. Ahawa michini aileya ingatiti vekwa kuwa yigravara kasi inga tumbu nuka yitumbulwa kuwie kusekelwa batu va leya. Kambe kongometu kutiti wamba titaku mtangili uleya ati maziva makungu akuwa kasi kuungolelo vose watu wa vangatiti sitzimbilelani nindima ya ditiku kumbi ya dibanza dileya. Nixon ngu angaleka ukoma iwia kasi evaletwa ngu Gerald Ford.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas em Moçambique, a INK Angola com a ONG e as Fundzanco Lugaza, Nicolau Mkavel, Amara Buduya, Lepelile.
2: Maungu ya Shifundzanko Lugaza, Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Fernando Mukanjo na mwingisete ripelile ya mwezela ka maungu ya Radio Mosambiki. Kumi wa miganga na imbiri ya Shifundza kwa ambana mbana lumu Shifundzanko Lugaza ya mkili maile chunsaka kutirisa ditomba da misava nze ni kashitandelo sha banyini. Mukomisi wa mfumo ekaletiela nakani unakulodwe handleka matiku uye nzilili njango karlu dumilu wake vinya ulu li Afrika Dzonga. Tinkloko makata maungu ya ina nyamutla siku 17 ka junyu ka 2026 maungu mamandle ni ya Amara Buduya Kamichini, Nicolau Mkavel akumeka ka ubinzuli ni vuhleli imnabula vuingisiti dzinene. Kufika kantsevu wa madzana vatsongwana wa ntanga ya 0 kafika ntlanu wa malembe wa swifundza swa xikwalakwala ni masanjena hila vavanga ta tlhaviwa tinyeza nda ku tivikala ka khwanqala ka swiro mitiro leyi sunguleke wa zitatulwe yi makungulawa mataisiwa mahlweni kufika mugqivela lwe ataka na kona ku endliwa ka swifundza leswi mbiri hikusa hi swona swi endlaka munzelekano ni tiku la Zimbabwe la kungani vatsongwana lava se vavadzwaka hi ku khwanqala ka swiro rangeli kumshana urangeli la taudawu shimu shashifunza nkulu Gaza ritlamsara deswa kuka kambila kusungula swikote kili kutlavati nyazane kantengo wa chumi ntlanu wa magidi wa vatsongwa na wa shifunza lishimbiri kasi maritu ya Alice Sitoi utlamsara deswa kumavadu lawa machavisa ngopu sunene futi maninguzi kulu eka vatsongwa na la atati akava tuele ni vatameli vavana deswa kubalanza tindele nkwatu hinki hinki ila kulave kaka hakona
4: naiko mbela vatsongwane hinkwavo lava vanga kuma karonda la kusungula ni lava kalaka vanga kumanga karonda la kusungula hikuva vanga setswaliwa o hi swiphiqo swin'wanyana vakombeliwa ku vata kuma anyezanele na ikombela vatswale leswaku avikileli la amasikwani la kusukela dia dza 7 ate dia 20 a ikombela ku vanga fambeli kule vatshama makaya leswaku loko ti ekipi ti fika ti vakuma na vale kaya ita kota ku hi va vasinara va tava pendiwa switiwani hi siya swikadani ku loko kundula ti ekipi ta ku vasinara ku tata tinwanyani leti taka ti ta valiera swa ku impela vatsongwani va kumile vasino ova ikumanga loko va fika va kuma swa kunwana hambe uka aphuzini magoda wa kumi vasina na anga pendiwa nga switiwani unwana xikadani lexi kombisaka swa ku a tavile anwana swikumeka na swinga valera nga nchumu nda hi kombela ku vatswele va kumeka va li kona masikwani lawa ya dza 7 ku ya fika dia 20 ku kota ku hi ta hamba ntirho lowu pambeni ka vatswele. A hi kombela naswona ka varhangeli va muganga hinkwavo hi kheti munhu va tinkereke va leader communitario hi kombela leswaku va patsana na hina ku hlohlotela xitshungu a kampanya hi ta nghena hi munti ni munti nghena maigreja hi ta nghena lomu mabazara tindhawu hinkwato leti ku kumeka antalo wa vanhu hi ta nghena ku kota ku hi landza hi n'wana ni n'wana loyi a ta kumeka ka ka tindhawu leti ku kota ku na yena a ta kalanga sale ndzhaku.
3: A hi le karhi hi longolokani urhangela u ta huka ritu la Alice Sitoye loko a le karhi a vulavula hi kola ku tlhaviwa nyazani eka ku vhikela ka mavabyi ya ku khwanqala ka swiro. Man'wani mahungu ma vula leswaku khume wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu ka Gaza yi amukelele mali leyi nga ta chusa ku tirhisa titshomba ta misava endzeni ka xitandelo xa banyini. Alfred Muyanga.
5: Khume la miganga na ntlhanu yimbirhi ya swifundza swa ka Mapayi, Xigubu ni ka Mabalani n'walungu ka swifundzankulu Gaza hi leyi amukeleke wasibili leyi mali yi fikaku ka 650 mili wa timitikale mali leyi yelanaka ni ku va ku tirhisiwa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo swa le Banyeni. I khambela vumbirhi ku va mali leyi nyikeriwa eka miganga leyi na ili ka nkongometo wa ku va a xitshungu xi tiva a risima la ku kumeka ka xitandelo swa le Banyeni ni ku va nakona xi hlayisa a titshomba. Murhangeli wa xitandelo swa le Banyeni Abel Nyabanga loko a le karhi ya vulavula ka kula ra Mozambique a vuya a swungela leswaku timali leti ti nyikeriweke hambileswi a nga titsongo loko le karhi ku cukiwa a ntsengo wa miganga leyi yi amukelaka mali leyi kambe timali leti ta tirha ndzeni ka ku va xitshungu xi ve xi endla a mintirho yo karhi ni ku va xi tiva a risima la ku hlayisa a xitandelo swa le Banyeni.
6: Aleswi hi swi endlaka nyamuntlha nyikela 20% naswona swi landzeriwa hi mintirho ya kona ya ku hi tama hi hlayisa park hi hlayisa titshombo kusa loko ti nga li kona titshomba leti ni nga li kona yo park a mali leyi hi nga ta yi kuma i futhi aloko hi navela swa ku a mali ya 20% hi kumaka yi kumeka yi khwela ya phambeni swi la ku hi ti nyiketela ngopfu ku hi hlayisa a titshomba para ku hi ta veni a vavhakachi va tata va ta pfuxela a park loko park yi pfuxeliwa ku nghena timali a timali letiyani hi kona ngo ta sukaka a leswi vongo hi 20% yi nyikeriwa ku fana leswi swi nyikelaka nyamuntlha kola other side jun
5: kati swirho leswi swi yamukeleke a mali leyi swi komba ku tsaka na swi le karhi swi swungata leswaku i mali leyi nga ta tirhisiwaka ka ku va ku yakiwa a swilawu swa ta njhondzo hambi ku va ku yakiwa swigotso swin'wanyana leswi swi nga ta ve swi tirhela a xitshungu.
7: Hi tini nyamuntlha nani tani leswi va nga hi tshembisa leswaku hi fanele hi tshinela ku ta va ta va hi nyika xitsongo lexi va nga na xona kambe na tshemba swa ku a hi khambela ku sungula i khambela vumbirhi na va hi pfuna hi swi swa ku fana na leswi lembe ni nga hela mina ni nga yima kona mina ni nga ni ya swi amukela Banyeni kambe nyamuntlha va ni landzi naswona kwala swi tsakisi leswi ke ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela hi mhaka ku leswi vona ku mfumo wa hina wa hi khutelela ene wa hi landzelelaka hinkwaswo leswi swi endlaka a lembe ni nga hela akaxekele ni nga ni kuma hi ve hi pfuneka hi mhaka ku hi ve na miehleketo ya ku hi fanele hi xava dexo wa switulu leswi hi nga ta ku un'wana na un'wanyana a swi tirhisa a swi tirhisiwi hi komiti ya ntsena hambi wena u nga tlhelo wa swi tirhisa hi tlhela hi xava dexo wa maxapa hi tlhela nakambe hi xava meza leswaku hi kota ku swi tirhisa a swi tsakisi leswi ke
5: murhangeli wa xifundza xa le ka mapayi Maria Elena Langa loko le karhi a kombisa mimfumo ya swifundza leswi swi nga karhi swi katsiwa xitandelo xa le Banyeni mapayi xigubu ni ka mabalani a vuya a swungeta leswaku mali leyi yi ta ve yi pfuna ngopfu swinene eka xitshungu nakona vahanyi va miganga leyi xitandelo xi tsemakanyaka va ta ve va titwa na vona na va fukumetiwile hikwalaho ka xitandelo
8: komunidadi ni swi kota a ku yamukela a xipfuno lexi ni va li dyondza a ndlela yinene ya matirhisela ya yona hi dyondza leswi swi nga hi pfunetaka tani vahanyitiko ephakathi ka ntwanano ephakathi ka rirhandzu kambe ephakathi ka woni la ku vona leswi i nga swona a disinvolvimento ya muganga wa hina hi vito la n'wina hi vito la xitshungu loko va ni pfumelela va muxadoro va mina hi vito la mapayi mabalani na xigubu hi ni kha ni mambo swinene ka lava va hi endleletaka a mali leyi na hi ku a hi yeneni mahlweni hi tirha hi tirha khwatsi kambe na hi nga rivali ku va hi endla leswi i nga swinene pra xitshungu xa hina ku va xi ta hanya khwatsi a wutomi la xitshungu li va leli linene nyamuntlha ni mundzuku kala ku pindzuka.
5: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka mapayi Maria Elena Langa na a le karhi a kombisa ku tsaka ni ku tsatsiya a miganga leyi yamukeleke ntsengo wa 650,000 wa timitikale mali leyi hananiweke hikwalaho ka ku va ku londzovutiwa a titshomba ta makhwati ndzeni ka xitandelo xa le Banyeni.
3: 19 horas na 9 minutos, Alfredo Muyanga simama ni mahungu lama vulaka leswaku ku ni mintirho leyi landziwaka kole ka xitandelo xa Limpopo.
5: isiru leswi nga karhi swi katsa a swifundza swa xigubu mapayi nika mabalani leswi swi kombiseke a ku xukuvala loko ndzeni ka nhlengeletano leyi I landziweke muvhulo lweyi la yena a xifundzeni xa le ka mapayi vanyitiko va ve va kombela leswaku a varhangeli va xitandelo swa banyini va nga ve va tirha ngopfu swinene ku vhikela leswaku loko ku swiharhi swi nghana emimitini varhangeli kumbe vavonelele va xitandelo va tsutsumela ku va va caca a swiharhi nakona va karhi va kombela leswaku a xitandelo lexi swi nga biyiwa leswaku a swiharhi swi nga humi swi nghena emindyangwini
9: ku na ku lwisana ka swiharhi na vanhu a hi kumani kahle mhaka swiharhi swi nghena swi onhetela michumu ya vanhu swi nghena masin'wini swi dla swi nghena swi ka swiharhi nakambe loko swi kuma swiharhi swa lomu ka hina swo fana na tinghala na tinghonyama swa dla entawu loko swo fana na leswa swa tinyarhi loko ti dla lomu ku dlaku tihomu a tihomu ti sala ti kuma mavabyi se ku endla kwa ku xitshungu xi va na ku pfukela na xa swona swa ku ka hina ku tirhisana kahle ka parki na vanhu i maendlelo yalawo xitshungu xa vilela swinene xikombelo xa hina a ku va zama timhaka ta ku va biyelela swiharhi kusa a ku huma ka swiharhi na ku va swi tshava swi nga biwa nga swi fani loko ku swi yo huma swi ta tikomba swa ku swi yo huma maswilo swo famba de vontade mhaka ku a swi biyeriwanga se na loko swi huma futhi a zama timhaka ta ku hi contactara swa ku a vatu va ta hi pfuna a ku fikeleli ku hantla hi xihantla hi ta pfuneka hi nkarhi wolowo
10: kuva mayo ya lweyi a hetlaka ka sweswi a hi le ku karhatiweni hi tinyarhi hi ku le maziwile na ntsongwana kola ku ve ni loko hi ngheneliwa hi swiharhi leswi hi kombela ku hi ngheneliwile haleni va hatla va hi fikela leswaku va ta swi chavisa swi huma lomu hi nga kona hi na vanhu eya hi leswi hi swi navelaka
11: Okay. Vedasang mula.
10: Vedasang ya laveka.
11: Inga mpfuna yini vedasang? Hi xifananisi.
10: Vedasang yi ta hi pfunela ka ku leni hina hi nga kona hina vanhu. A swi nga koti ku nghena hikuva ku na vedasang leyi nga ta va hi ko swiharhi swi to va swinene na ndhawu ya swona hina vanhu hi ta va hi na ndhawu ya hina.
5: Murhangeli wa xitandelo xa le banyini Abel Nyabanga na alikarhi ya vulavulaka kula ra Mozambique a ve a swingata leswaku a swikhalo leswi swi le ndleleni ya ntiyiso kambe lexi xi maheke leswaku ku ni ku xwela ka nkarhi wa kona lowu xitshungu swi nga ha vilela leswaku a tinhlari ti vonelelaka a swiharhi ti nga tsutsuma ku va ti ya camula a dzunga a ku le karhi ku vonaka a ku tala ka mati ndzeni ka xitandelo leswi nga va karhitela ngopfu swinene ku va va famba va tsutsumela ku ya hlongola a swiharhi nakona loko va alikarhi ya vulavula hi ku va ku biwa a xitandelo a va ya swingeta leswaku i ntirho lowu nga ta landziwaka kambe u ta teka a nkarhi wa ku leha
6: ema preocupação legítima este ano o problema de conflito no Fanabarbi agudizou-se se se recorda nós tivemos chuvas intensas nós temos água espalhada quase em todo o perímetro do parque isso propicia o maior movimento de distribuição da fauna bravia algumas vezes eram inacessíveis
5: marito ya murhangeli wa xitandelo xa le banyini Abel Nyabanga na alikarhi ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu nga kona ndzeni ka ku va ku ta ve ni vutsutsumeri hi swihantla loko swiharhi swi tshuka swi chapela swi nghena lomu mitini swiharhi leswi ka masiku leyi nga ka wona swi nga karhi swi hasahasa ka miganga ya ku hambanahambana lana swi nga karhi swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana hambi ku va swi dzukisela vanhu ka masiku laha hi nga ka wona ku vulavuliwa hi ku va ku tlakukile a nhlayo ya tinyarhi eka miganga ya ku hambanahambana swifundzha swa ka mabalani Mapai nile ashkubu.
3: 19 na 12 minutos ji wachila ina la Radio Mozambique kasi na ikongoma makumu ka nongoloko wa inoma hungu ita kongoma Africa Dzonga mkombisi wa mfumo ka letilana kanuna kulodzwe lo mutikweni dzwa Mozambique endzelile ntjango okari lo ndumeliweke hi vinyawulu le Africa Dzonga ntsandza wundu na Eduardo Figurão
12: Hi vomberelwe hi muyimeli wa mfumo hi ka ndzawu ya timhata le handle hi tlhelo ta mintlawa ya vana va Mozambique va kumekaka handle ka tiko mamana Maria de Fatima Manso a endzele andyangu wun'we lowu dumeriweke hi kola eka vana va tiko ra Afrika-Dzonga mhaka leyi vonekeke hi sonto leyi hundzeke lomu dorobeni ra le Johannesburg muti lowo wu lumba tatana Celso Xavier na wu kumekaka baro ra le Rosettenville lani ke tatana Celso Xavier a kumi kulimala a endli yakhwe leyi hohlotiweke nakona wu ku ve ku tekiwa emichumu ya ku hambanahambana a hi nganyaleni a nhlamuselo ya Celso Xavier loko ta vanhu a bula ka xitichi xa hina
13: ivi hi sonto a ni le ntizweni a le ma 14 hora jana foneliwa hi n'wananga a ku heyi kahlula u buwa endlwini kahlula ni ku i mhaka muni friki ni le ntizweni a wu kahlula u buwa kahlula ka ni buya kamani stationara movha laha frinti njhe wu vona swa ku enceka hi friki a va hali lani ka muti wa vavhizini va humesela timpahla nkama va nga heta ku humesela timpahla laha depoid wins 30 minutes vegama va buya futhi va buya va tamele ya migwala mabucha minchuma yo tala sungona ku hlanya xipfalo loko ni ku na zama ku ve ni ni va khoma ni wa mi nga yinceli leswo voni chova ni ya wale va tlhela va ni kandzetela futhi ni gwaziwa ni ku gwaziwa va tlhanyiwa swipfalo khaveleliwa hinkwaswo xa xipfalo xa xiwile xa hansi xihala xiwile lexi haleni na xona xiwile va nghenetela va sungula ku humesela timpahla va humesela mibede hinkwaswo masofa hinkwaswo sungula ku humeseliwa handle majilera va humesa ni swakudya ka jilera ja swa choviwa hinkwaswo swa majilera swa kona swa choviwa swa huma ja swi hala handle hala vamakwezi lava misambekani va swi ta swo heyi hala ta vuya va tlhangana hinkwaswo xa va buya loko va buya loko va vona swaku hi lava vo gama va huma va tsutsuma pronta yi sungula ku humesela tlhelisela minchumu nondhani a swi koteki futhi swa ku nga swi bekisa hi nawu wa kona vo teka swi cukumetela va buya loko va buya vo vhela va tekela ku tinghenela ka hana nyangu va muzi lara swi va khavile hinkwaro va tlhasa va tekela ku nghena a ni pfuni ku phuma timpama lani hinkwe
14: neka mayelana ni liyenso leli u yamukelaka namuntlha la mfumo wa tiko marito munhu nga na wona
13: mina ni khensile hinkwezi hi nga laha hi khensile hikusa hi ni ku hi ni va le ntweni hi ni ku dumba swa ku vona va ta tlhasisa mazitu ka mfumo wala
15: mamana Maria de Fatima Maso a nyikele swipfuno eka ndyangu wa Celso Xavier nakona a tlhela a bandleve ka vana va Mozambique va kumekaka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga handle ka nawu a ku va va tlhelela emakaya a ku va va ya lulamisa mapasi ku va loko swi koteka va tlhelela etikweni ra le Afrika-Dzonga i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figueroa.
3: Hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi mahungu ya ku ta eAfrika-Dzonga hi gimetelana mahungu ya hina ya nyamuntlha hi amukela ku losela ka Amara Buduya loyi a kumekeka michini ni kwalomu Kavele loyi a kumekeka bindzuli ni vukombisi ku je ku engeta hajajama
2: mi hetile ku twa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

nkati lipfula amukhandlo wa kulavetela nhlulelo ni kutisa a uhlengelela matiko laha mavitaniwaka kuveni matirhisana hi lisiku leli ku tlakuseliwa swinene a ntirhisano lowu laha ku ve tiviwaka hakan'we leswaku xakatsi lamakhwati leyi endla leswaku misava i nga koti ku humesa a swimila ngopfu ka miganga leyi a nga mananga ni lomu ku kalaka timpfula laha a nhlangano wa ntwanano wa matiko u vulaka leswaku leswo swi nga tisa a ku suva ka vanhu emisaveni tinhlayo ti komba leswaku ku ya fika lembe la 2020 a ntsengo wa 135 milions wa vanhu va sindzisekile ku rhurha ka miganga leyi va nga hanyaka yona hikwalaho ka ku kala ka matshamelo

Kama timu mangwani za set ka junyu walembela 1964 hubuye kubawa milau tikweni la Amerika wangwa lungu ipasisili anau wati mfanelu tavanu hikola kashikombelo sha hosi John Kennedy loko kukiela antlanu wa malembe luku angesina dlawa. John Kennedy kana ulo akombela kuva kushishimiwa ni kuringana kati mfanelu tavanu vatiku la Amerika wangwa lungu vanu vanhlonge ya kubasa makalati hambini mabaniani ngupu kashi angesha ta mavotele kumbe marito. Kumbe imaritu mangwane akombela kuhirisiwa kashi hlawula nhlonge ka timhaka ta miholo ngopfu lomu ka mintirho ni ka tindhawu leti ku nga ni ntalo wa vanhu. Nawu wa timfanelo ta vanhu u tumbulukile nkarhi lowu ku nga voneka aku xikuvala swinene ka vanhu va nga ni nhlonge ya ntima va mexitisu ni van'wani va Amerika Latina.

kambi u gohele ma xi wena loko u kombela kambi u gohele khamina loko u kombela kambi vahula mufana a pfumelwe hele mindo a pra wena loko u ya rima xero u pfuna mufana wa pfuna ngopfu hi wuloye a pra wena loko u nga rimi kambi vahula mufana o nyanyanani mitirho a pra wena loko u ya hleka kambi vahula mufana wo veta nani swigango a pra wena loko u nga hleki kambi vahula mufana a pfumelwe hi wukuxo a na wena loko u ya hlamba kambe u basa mufana a pfumelo we u baye pra wena loko u nga hlambi kambe u nuha hi to tshamisa ku yini namukene naye pra wena loko u nga hlambi kambe u nuha hi to tshamisa ku yini namukene naye ka mina za u tiselo ka tshungu zwa dzinene laka ya hezi pra mina za u tisela kambe ka tshungu zwa dzinene laka ya hezi eko mina za u tisela joro ka madota vanga sungula.

Abe, Mr. Tony tulwanga le kariya e pangalata kantri sanwa shiano maputu gaza na nyambane ya mahlweni kuva ya kuna velela usiku linene humula khwatsi loko se u chayisile u khumukile ntirhweni kasi wena u nga le ntirhweni ha a hi fambi swin'we xaka.

0: mwinsedwa kurandzeka hoyohoyo ka xitiko xa dzongeni xa nyamuntlha eka mahungu ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka lexifundzankulu Maputo. 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza yi amukelile mali leyi thusaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xithandelo xa Banyini. Ku onhekela ka switarati swi tsondzomisa leti yelanaka ni ta mafambele ka xifundza xa ka Masinga xifundzankulu Nyembani laha ku bindzuliwaka timbewu ta ku hambanahambana. Nongoloko wa mahungu ya nyamuntlha wu kumeka mandleni ya Hamara Buduya eka michini Nikolao Mukavele hi lwa kumekaka ka vubindzuli ni vukombisi. Nyamuntlha siku la 17 ka Khotavuxika ka lembe la 2026 hi minalo la vuyingiseti byinene. Ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundzankulu Maputo. Veronica Sidumu.
1: Tanihi xikombiso, fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona, xiyenge xa ta vudayi xi amukele timhaka timbirhi ta vamamana va luzeke vutomi nkarhi wa ku veleka hi ku hambana ni leta 10 ti vonekeke lembe li nga hundza. Mahungu lawa ma tivisiwile wa vunharhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa xiyenge xa ta vudayi ya xifundzankulu Maputo, fambeni ka nhlengeletano yi patseke tinhlari ta xiyenge lexi ni ta genere ntsongwana ni ya song social, a ku va ku kumiwa tindlela leti nga endlaka ku va ku yantswisiwa mintirho ya ta vudayi. Daniel Shamani a vonisisa leswaku ku yehla ka nhlayo leyi yi handzu ya mintirho yi endliwaka migangeni ni xikarhi ka tinhlari ta vudayi, a ku va ku tenderiwa hi tindlela tinene a timbabyi ni vavasati va lavaka ku veleka va tsutsumelaka lomu swibedhlela. Ku fambeni ka nhlengeletano yi patsaka tinhlari ta vudayi ni ta genere ntsongwana ya song social hi bulile ni murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo, Ahmed Dawudi, loyi a vuleke leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xa ta vudayi xi karhi xi wupfisa vaongoli hi leti yelanaka ni ku va va ve ni xihantla a ku vona hambi ni ku hlamula loko ku tshika ku voneka swikombiso swa vavasati lava nga mhangwini ya ku luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka.
2: Praku va hi vhikela ka vavasati lava va ku luza i mintirho yinyingi yencelaka kona. Xoxi ni yi vulavulaka ku ni mintiso ku ni va infermera va saúde materno infantil va ngo kapacitariwa va ngo dyondzisiwa minchumimbenyana swa ku va va tiyiseliwa mimpimiso ni makonhisimento ya ku va tendela vavasati va nga ni tinyimba. Mas nakona yi vona swa ku a ku va hi ma kuma hi xihantla a ma sinage de perigo ene yi va transferira vavasati lava ka ma centro de saúde ya referência. Então leswi ka pacote bya cuidados obstétricos tanto na mulher grávida. Então isso leswi yi ncaka swona.
1: Murhangeli wa xiyenge xa ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo, Ahmed Dawud, na vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi xiyenge lexi enkongometweni ya ku va ku siveliwa timhaka ta ku va vavasati va luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka.
0: Na ku yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka le Nyembani, vurhangeli la vurimi eka Mabot xifundzankulu Nyembani li tshembisa leswaku ku nga ha ta va ni ndlala hikwalaho ka ku ku vonekile bindzu likulu eka ta urimi. Armindo Masingi.
3: A distrito iwasina ibohili ku yavi itsovela kusuhani ka 24 magidi wa matoladash ya timbewu to tsalangana laha akungani ntalo wa kona a zwifake mahila mahuva hambe ni matsawatsawana. Ka hlayo leyi a distrito ka nguva yo sangula yi ni kota ntsena ku tshovela a 7460 wa matoneladash, leswo hikwalaho ka matshamela ya tinguva ma nga vi ya tivhula tinyingi hi ndzhaku a gambo gi khala gi hisa. Kani leswi a distrito yi viyisala ni switivativana. A murhangeli wa mitirho yo ta urimi ka Maboti João Mungwambe i tingalo ka nguva leyi ya vumbirhi a xitshungu xi karhi xilondzota mativativana lawa angave masiwa hi mati ya tivula leti tingave tina kata kumbiri lomingitalini kukari kubzali wa matzawatsa wana hila kuhila yako na kumeka lusa ku atisotonki lomu kusuhani kuna ni matzawatsa wana
4: himunzili kachigama chawa kakotela nguvu lisa kwa hima hili makatiri kusa jile vizha inga jia akili nzini kawa hanyitiku luku chikila karlu vasungulili jaku mahete makatiri já é neva vuna eu queria rico adriela com a timbeu muito comanda olhe logo ava ganava va fumo lá vangava parceiro a fumo vana a batilha vata passar na fumo bati sa timbeu lhe te casi vuna tela co he nikela he distribuira cava produtor vai hein vai jogar da co a chechetela vai mama ama viver ama planta vai gama vai chavir essa planta lá vai casi com mangue vai com tongan vai chavir uma planta vai tirar hein vai vai jogar tela então já vi lomka ka o hanyiti ku ganhena nuka vatsikiti kama boy maji vakona vamwani kam hisina maku ku vahlohlotela ni ku vagoniselela ni goniselelo ya ku kula ku loyi a nga ni hlowo aka ka yena a hi londzo wo tihlowo leyi hi ku amahama ka ntirho amahama viviro ndzeni ka mutini wako loko mika majardin a veka masaka a tlhoma a timbewu leti ta makofi ta marepoli ti vuna ku sasekisa muti wakwe hi majardin na jiliya majini a tlhela tshovela aka a timbewu letiya lava nga ni mipopi vonawo va byi kota ku londzowota ku va vini mahortikulas a ku aka maregarako a tlhela a bindzula a timbewu letiya
3: ku lawula ka Joan Mungwambe na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta vurimi a distrito ya Maboto n'walungu ka provhinsi ya Nyembani na ku a ntirho wa ta vurimi eka matsawatsawana hi lowu u fambaka hi tindlela leti lavekileko kambe na ku nga ta khaliwaku hi ndlala
0: 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu ka Gaza ya mukelile mali leyi chusaka ku tirhisa titsomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini Alfred Muyanga
5: Kume la miganga na ntlhanu yimbirhi ya swifundza swa ka Mapayi Xigubu ni ka Mabalani n'walungu ka swifundza nkulu Gaza hi leyi amukeleke wasibili leyi mali yi fikaku ka 650 mil wa timetikali mali leyi yelanaka ni ku va ku tirhisiwa a titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo swa le Banyini i khambela wumbirhi ku va mali leyi nyikeliwa eka miganga leyi na ili ka nkongometo wa ku va a xitshungu xi tiva a risima la ku kumeka ka xitandelo swa Banyini ni ku va na kona xi hlayisa a titshomba murhangeli wa xitandelo xa le Banyini Abel Nyabanga loko a le karhi ya vulavula ka kula ra Mozambique a vuya swungela leswaku timali leti ti nyikeriweke hambileswi a nga titsongo loko le karhi ku cuvukiwa a ntsengo wa miganga leyi yi amukelaka mali leyi kambe timali leti ta tirha ndzeni ka ku va xitshungu xi ve xi endla a mintirho yo karhi ni ku va xi tiva a risima la ku hlayisa a xitandelo xa le Banyini
6: aleswi hi swi endlaka nyamuntlha wa nyikela 20% naswona swi landzeriwa hi mitirho ya kona ya ku hi tama hi hlayisa park hi hlayisa titshomba kusa loko ti nga li kona titshomba leti ni nga li kona yo park a mali leyi hi nga ta yi kuma i futhi aloko hi navela swaku a mali ya 20% hi kumaka yi kumeka i khwela ya phambeni swi la ku hi ti nyiketela ngopfu ku hi hlayisa a titshomba para hi ku hi ta veni a vavhakachi va tata va ta pfuxela a park i loko park pfuxeliwe ku nghena timali a timali tiyani hi kona u nga ta sukaka a leswi va ngo 20% i nyikeriwa ku fanele swi nyikelaka nyamuntlha kola other side june
5: kati swiri leswi swi yamukeleke a mali leyi swi komba ku tsaka na swi le karhi swi sungeta leswaku i mali leyi i nga ta tirhisiwaka ka ku va ku yakiwa a swilawu swa tani dyondzo hambi ku va ku yakiwa swigotso swin'wanyana leswi swi nga ta ve swi tirhela a xitshungu
7: hi tili nyamuntlhanani tani leswi va nga hi tshembisa leswaku hi fanele hi tshinela ku ta va ta va hi nyika xitsongo lexi va nga na xona kambe na tshemba swaku a hi khambi la ku sungula i khambi la vumbirhi na va hi pfuna hi swi swa ku fana na leswi lembe ni nga hela mina ni nga yima kona mina ni nga ni ya swi amukela Banyini kambe nyamuntlha va ni landzi na swona kwala swi tsakisi leswi ke ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela hi mhaka ku leswi vonaku mfumo wa hina wa hi khutelela ene wa hi landzelelaka hinkwaswo leswi swi endlaka a lembe ni nga hela aka xekele nga likuma hi ve hi pfuneka hi mhaka ku hi ve na miehleketo ya ku hi fanele hi xava dash wa switulu leswi hi nga ta ku un'wana na un'wanyana a swi tirhisa a swi tirhisiwi hi komiti ya ntsena hambi wena ungwa tlhelo wa swi tirhisa hi tlhela hi xava dash wa maxapa hi tlhela nakambe hi xava meza leswaku hi kota ku swi tirhisa a swi tsakisi leswi ke
5: murhangeli wa xifundza xa le ka Mapayi Maria Elena Langa loko le kari a kombisa mifumo ya swifundza leswi swi nga kari swi katsiwa hi xandelo xa le Banyin, Mapayi, Xigubu ni Kamabalani a vuya a xungeta leswaku mali leyi i ta ve i pfuna ngopfu swinene eka xitshungu nakona vahanyi va miganga leyi xitandelo xi tsemakanyaka va ta ve va titwa na vona na va fukumetiwile hikwalaho ka xitandelo.
8: Komunidadi ni swi kota a ku yamukela a xipfuno lexi ni va li dyondza a ndlela yinene ya matirhiselo ya yona. Hi dyondza leswi swi nga hi pfunetaka tani vahanyitiko ephakathi ka ntwanano, ephakathi ka rirhandzu, kambe ephakathi ka wuoni la ku vona leswi i nga swona a disinvolvimento ya muganga wa hina. Hi vito la n'wina, hi vito la xitshungu loko va ni pfumelela va muxadoro va mina, hi vito la Mapayi, Mabalani na Xigubu. Hi ni khani mambo swinene ka lava va hi endleletaka a mali leyi, na hi ku a hi yeneni mahlweni hi tirha, hi tirha khwatsi, kambe na hi nga rivali ku va hi endla leswi nga swinene pra xitshungu xa hina ku va xi ta hanya khwatsi a wutomi la xitshungu li va leli linene nyamuntlha ni mundzuku kala ku pindzuka.
5: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Mapayi Maria Elena Langa na alikari a kombisa ku tsaka ni ku tsatsiya a miganga leyi yamukeleke ntsengo wa 650,000 wa timitikale mali leyi hananiweke hikwalaho ka ku va ku londzovutiwa a titshomba ta makhwati ndzeni ka xitandelo xa le Banyini.
0: Hi kongoma maputu sweswi hi ya kuma lama vulaka leswaku xikola sekundari xa Muloboti xi ni makartera ya nyuwani kusukela nyamuntlha. Rigoberto Xisanu.
9: Kula mi aleno a xikola sekundaria de Muloboti lani a xikola lexi namuntlha xi amukele 250 wa makartera, a makartera lava ma buyisiwe hi munisipio wa Kamatsolo. President wa munisipio wa Kamatsolo a hlela leswaku a makartera lava va ta pfuna 3,000 va vatsongwana va dyondzaka lani a xikola lexi. A xikola lexi namuntlha xi ni 23 wa masala, ka 23 lava 3 wa masala ntsena yi vona va a yi va ni makartera namuntlha. Vatsongwana va Papayi va vatsongwana ni nga hlela va nkarhi ka dedukasangu ni kosede xikola ni ni vadyondzisi va tsaka hi ku vatsongwana wa ku tlula a numero 3,000 va ta vonaka ku tshamela koho va va hlupheki hi tindhawu ta ku tshamela koho. Ka nkarhi lowu ni na mamana a nga ta bala vitu a ni mutsongwana lani a xikola lexi xa Muloboti. Mamana a nga bala vitu ku sungula?
10: Maria Augusto Simango.
9: Namuntlha a presidente municipio a buyisa makartela lama tsakile.
10: I tsake ntamu ku sa vana va hina vhela a va tshama hansi na yi nga kona yo tala hi ku tsaka hi ni va mamana ku sa vana va hina va ta kuma ku dyondza ni va ri ka makartela va nga ta kumeka ku hambisana va nga ta kumeka ni va tshama hansi a hambisana leswiya swa kona leswiya a ni fanele ni cima kama ni nka
9: nakona ni ta bula ni mutsongwana mun'we a dyondza xikola lexi a vito ku sungula
11: Anifa 15 Gwambi.
9: Anifa u dyondzaka la siku
11: Desma Sigunda.
9: Namuntlha president municipio a buyisa makartela ku tsakile?
11: Hi tsakile purika yo tshama hansi ku va va ni mazaku a hi nga swi koti swa ku hi ta enca yini purki nambi ku dyondza a hi nga swi koti a hi nga entende leswaku ini dyondzaka xona ma xi tsakile ngopfu lexo guvernadori a nga encela xona hi tsakile de verdade. N'wina mutsakanga
9: nakona ni ta bula ni mun'we mutsongwana na yena ku nga bala vito ku sungula
11: Albertina Salvador Chemani.
9: Albertina makartela mutsakile va
11: hi tsakile ngopfu hi tsakile ntamu a makartela lawa ma ta endlela i muchimi xa swinene leswi nga na xoni hi yo khensa memu ka governadori
9: a mo tshama hansi
11: a yo tshama hansi ne i nchumu xa ku kazata ku tshama hansi kazata ngopfu ma xa xijaha i tshamaka ka makartela i nchumu ya bon.
9: Kani mambo awe marito ya vatsongwana vangana vangana ni vavamana vangana vangana va kumeka a xikola lexi na va tsaka hi ku hi makartela ma buyisiweke hi munisipio wa Kamatsolo. President va munisipio wa Kamatsolo ale a ta ya phambeni na nyikela a makartela ka xikola swa ku hambanahambana.
0: Swirho swi rhangelaka mintirho ya xitandelo xa Banyini swi nyikela ntsatsiyo mayelano ni ku tivonela eka leti leyananaka ni ku lwisana ni swiharhi swa khwati. A tlhela a vuya Alfredo Muyanga.
5: hi swirho leswi nga karhi swi katsa a swifundza swa xigubu mapayi ni ka mabalani leswi swi kombiseke a ku swikuvala loko ndzeni ka nhlengeletano leyi i landziweke muvhulo lweyi la yena a xifundzeni xa le ka mapayi vanyitiko va ve va kombela leswaku varhangeli va xitandzhelo swa banyini va nga ve va tirha ngopfu swinene ku vhikela leswaku loko ku swiharhi swi nghana emimitini varhangeli kumbe vavoneleli va xitandzhelo va tsutsumela ku va va caca a swiharhi nakona va karhi va kombela leswaku a xitandzhelo lexi xi nga biyiwa leswaku a swiharhi swi nga humi swi nghena emindyangwini
12: ku na ku lwisana ka swiharhi na vanhu a hi kumani kahle mhaka swiharhi swi nghena swi onhetela michumu ya vanhu swi nghena masin'wini swi dla swi nghena swi ka swiharhi nakambe loko swi kuma swiharhi swa lomu ka hina swo fana na tinghala na tinghonyama swa dla entawu loko swo fana na leswa swa tinyarhi loko ti dla lomu ku dlaku tihomu a tihomu ti sala ti kuma mavabyi se ku endla kwa ku xitshungu xi va na ku pfukela na xiha swona swa ku ka hina ku tirhisana kahle ka parki na vanhu i maendlelo yalawo xitshungu xa vilela swinene xikombelo xa hina a ku ku va zama timhaka ta ku va biyelela swiharhi kusa a ku huma ka swiharhi na ku va swi tshama swi nga biwanga swi fana loko ku swi yo huma swi ta tikomba swa ku swi yo huma maswilo swo famba devontage mhaka ku a swi biyeriwanga se na loko swi huma futhi a zama timhaka ta ku hi kontaktara swaku a vatu va ta hi pfuna maxi a ku fikeleli ku hantla hi xihantla hi ta pfuneka hi nkarhi wolowo
13: kuwa mayo yaloyi a hetaka sweswi a hi le ku karhatiweni hi tinyarhi hi ku limaziwile na ntsongwana kola ku ve ni loko hi ngheneliwa hi swiharhi leswi hi kombela ku hi ngheneliwile haleni va hatla va hi fikela leswaku va ta swi chavisa swi huma lomu hi nga kona hi na vanhu hi leswi hi swi navelaka
14: Okay. Vedasao mula.
13: Vedasao ya laveka.
14: Hi nga mpfuna yini Vedasao? Hi xifananiso.
13: Vedasao yi ta hi pfunela ka ku leni hina hi nga kona hina vanhu. A swi nga koti ku nghena hikuva ku na Vedasao leyi nga ta va yi koho swiharhi swi to va swi ne na ndhawu ya swona hina vanhu hi ta va hi ne na ndhawu ya hina.
5: Murhangeli wa xitandzhelo swa le banyini Abel Nyabanga na alikari ya vulavulaka kula ra Mozambique a ve a swingata leswaku a swikhalo leswi swi le ndleleni ya ntiyiso kambe lexi xi maheke leswaku ku ni ku xwela ka nkarhi wa kona lowu xitshungu swi nga ha vilela leswaku a tinhlari ti vonelelaku a swiharhi ti nga tsutsuma ku va ti ya camula a dzunga a ku le karhi ku vonaka a ku tala ka mati ndzeni ka xitandzhelo leswi nga va karhitela ngopfu swinene ku va va famba va tsutsumela ku ya hlongola a swiharhi nakona loko va alikarhi ya vulavula hi ku va ku biwa a xitandzhelo a ve ya swingata leswaku i ntirho lowu nga ta landziwaku kambe u ta teka a nkarhi wa ku leha
6: i ma preocupation legitima este ano o problema de conflito no fana barbe agudizou-se se se recorda nós tivemos chuvas intensas nós temos água espalhada quase em todo o perímetro do parque isso propicia o maior movimento de subução da fauna bravia algumas vezes eram inacessíveis
5: marito ya murhangeli wa xitandzhelo swa le banyini Abel Nyabanga na alikari ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu nga kona ndzeni ka ku va ku ta ve ni vutsutsumeri hi swihantla loko swiharhi swi tshuka swi chapela swi nghena lomu mitini swiharhi leswi ka masiku lahi nga ka wona swi nga karhi swi hasahasa ka miganga ya ku hambanahambana lana swi nga karhi swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana hambi ku va swi dzukisela vanhu ka masiku lahi nga ka wona ku vulavuriwa hi ku va ku tlakukile a nhlayo ya tinyarhi eka miganga ya ku hambanahambana swifundzha swa ka mabalani mapayi ni le axikubu
0: ku onhekela ka switarato leyi nyambani swi tsondzomisa leti yelanaka ni ta mafambelo le ka xifundzha xa ka masinga laha ku bindzuliwaka timbewu ta ku hambanahambana Orasio Romão
15: kusuhani ka zana ga makenekene ya switarato swi nga va swi gwetela hikwalaho ka tivhula ti nga mhaku puharapuhara hi tihweti ta xaniru ka lamarsu a ku bana twa district ya ka masingi ya Bilu Mashadu hi yena a vula kuswaku a wulula metiga switarato leswi nga va swi gwehekela swi lava timali to tala ngopfu a mfumo wa district a wu nato Mashadu hi yena loyi a vula kuswaku hi xifananiswa kusukela jikweni wa xitarato xa Hombe hi vulavula xitarato national numero 1 ya Murungulu a mafambelo hilawo ya ku nonoha yena a khamisela swaku swi kona swin'wanyana switarato lomu a swi bulavuhana swi nga va swi tsemeka
16: a mafambelo ma karata kota a marhuya yo tala hina ya misava xa loko a tipfula tina ti kukuleta a misava ti siya makhelo marhuweni a mimovha yi nga swi koti ku famba khwatsi hambi ku hi onhekela hi mhaka ya ku hi nghena lomu ka makhelo maxitame a ka tindhawu tin'wani ku va hi ni swibulavuhana swi nga hakiwile leswi nga maha ku movha yi hundza lomu ka micongo a swi vula vana byani byi khingamukile byiwa na a mafambelo ma kumeka na makha makarata a tshikeni ku tshuma mahetile a hetireni ni ku languta na tindlela ta ku leswi ku nga onhaka lahayani hi nga swi kotisa ku yini ku lawunda yin'wana ka ku hi famba hi kona na hi nga se swi kota a ku lunghisa leswi swi nga onhaka ku fana ni mabulaho leyi nga ntan hi na hohlini hi lomuka ku languta na tindlela ni timali ta ku swi kota ku hi swi kota ku akisa leswi swi nga onhaka hi timpfula
15: Abedu Mashado kubanatu wa tshiritu ya kamasingi
0: OMM le kamaputsu lwa hendzeleke muti wa vatsongwana lava vangani vusiwana lebowani Monica Novella
1: alwa OMM wa umbirilwe a hendzele St. Lucia anga muti u hlayisaka vatsongwana vanga ka matshamela ya vusiwana a masaka doji xifundza xa bowani ndzeni ka mikhuvu ya ku kulungela siku lela ntsongwana hi ximi xa matiku ya tikonkulu Afrika, Sekretari General wa OMM Sidala Chauke a vulavulile hikwalaho ka nlaveko wa ku va minkarhi hinkwayo vatswele va vonelela ni ku va va seketela a vatsongwana.
17: Hi tile haleni ka mapfutsa ku ta hi ta hi ta vula ni vatsongwana va hina ni swidyohi swa hina ni ku ta va xingata hikusa a ku va va ni voxe va nga na vapapayi va nga na mamani a swi hlayi leswaku vona a va na lisima hi lava ku va komba lisima la vona hi tlhela hi komba lirhandzu la hina ka vatsongwana la a ku va va na vona va swi tiva swaku va ni hundhawu ka tikelo ya hina la misaveni na hi tiva leswaku lembe leni hi vulavula hi mati ni ku basa na hi ku a mati i murhi lowukulu ka vanhu hinkwavo hayi ka vatsongwana so maxinga hi lumba ngopfungopfu na vatsongwana ku va va swi tiva swaku va fanekele ku hlayisa mati.
1: Sekretaria wa OMM Sidalia Chauke loko a vulavula hikwalaho ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika.
0: Mukomisi wa mfumo eka letiyela nakani wu na kulobye handle ka tiko u endzelile ndyangu wo karhi lowu dumeliweke hi vhinyawulo le Afrika-Dzonga. Hi khoma xipelupelu hi rhambana kulo ra ntirho Eduardo Figurão.
18: Hi vaumbirhi lweyi muyimeri wa mfumo hi ka ndzawulo ya timhaka ta le handle hi tlhelo ta mintlawa ya vana va Mozambique va kumekaka handle ka tiko Mamana Maria de Fatima Mansu a endzele a ndyangu wun'we lowu dumeriweke hi kola eka vana va tiko ra Afrika-Dzonga mhaka leyi vonekeke hi sonto leyi hundzeke lomu dorobeni ra le Johannesburg. Muntu lowo wu lumba tatana Celso Xavier na wu kumekaka baro ra le Rosettenville. Lano ke tatana Celso Xavier a kumi kulimala a yindlu yakwe leyi hohlotiweke nakona wu ku ve ku tekiwa emichumu ya ku hambanahambana. A hi ngangeleni a nhlamuselo ya Celso Xavier loyi u ta vanhu a bula ka xitichi xa hina.
19: Ivi hi sonto a ni le ntizweni a le ma 14 hora jana foneliwa hi n'wananga a ku heyi ka hlula u buya ndlwini ka hlula ni ku i mhaka muni purk ni le ntizweni a wu kahlula u buya kahlula ka ni buya tshamani stationara movha laha print dya wu vona swa ku enceka hi purk a va hali lani ka muti wa vavhizini va humesela timpahla a nkama va nga heta ku humesela timpahla laha depoint wins 30 minutes ve gama va buya futhi va buya va tamele ya mikwala mabucha eyi minchumu ya ku tala sungu na ku hlanya xipfalo loko ni ku na zama ku ve ni ni va khoma ni e mi nga yinceli leswo a voni chova ni ya wale va tlhava ni kandzetela futhi ni gwaziwa ni ku gwaziwa va tlhanyiwa swipfalo khaveleliwa hinkwaswo xa xipfalo xa xiwile xa hansi xa hala xiwile lexi haleni naswona xiwile va nghenetela va sungula ku humesela timpahla va humesela mibede hinkwaswo masofa hinkwaswo sungula ku humeseliwa handle majilera va humesa ni swakudya ka jilera ja swa choviwa hinkwaswo swa majilera swa kona swa choviwa swa huma ja swi hala handle hala vamakwezu lava Mozambikani va swi ta swo heyi hala ta vuya va tlhangana hinkwavo ze va buya loko va buya loko va vona swaku hi lava ku gama va huma vatsutsuma a pronto hi sungula ku humesela tlhelisela minchumu nondhane a swi koteki futhi swa ku nga swi bekisa hi nawu wa kona wo teke u swi cukumetela va xita swi suka hala handle hala ta gama u ti vonela wena na wa ha ti yingisetanyana madzanovhora hi lava futhi va tlhava buya ya va bava va le vanyiki ni tindhuku emabutsha va buya loko va buya vo vhela va tekela ku ti nghenela ka hana nyangu va muzi lara ku va khavile hinkwaro va tlhasa va tekela ku nghena a ni pfuni ku phuma a ni pfuni ku phuma hi timpama lana hinkwerhu lava tlhava sungunisaka kambe va humesela va humesela asi gurupu yin'wanyana va musambikani yi swi ta swoko hala va tlhava sungula futhi ja va tlhava buya ja na yi le vanyingi ni va musambikani hi laha ni va nga va kota va za va tlhava nyamalana
20: sweswi ku ni ku chava hi tlhela lawani swona
19: na chava loko ni etlela phela ni fanele ni beka ndleve hala handla loko ti wa nchumu xi wugu fanele lowu sekeleke u ya hlomela swo ku enceka hina a ha tiyanga le
20: inaka mayelana ni liyenso leli li u li yamukela namutlhelana mfumo wa tiko maritumbu ni nga na wona
19: mina ni khensile hinkwezi hi nga lali hi khensile hikusa hi ni ku hi ni va le ntweni hi ni ku dumba swa ku vona va ta tlhasisa mazitu ka mfumo wale
20: mamana Maria de Fatima Maso a yinkele swipfuno eka ndyangu wa Celso Xavier nakona a tlhela a bandleve ka vana va Musambiki va kumekaka lomu tikweni Afrika-Dzonga handle ka nawu a ku va va tlhelela emakaya a ku va va ya lulamisa mapasi ku va loko swi koteka va tlhelela etikweni ra le Afrika-Dzonga i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Musambiki mi yingeleke Eduardo Figueroa
0: hi ndlela leyi muyingiseto ku rhandzeke gemetalana nongoloko wa mahungu ya hina kambe tsundzuka tinhlokomhaka leti hi veke na tona ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundzankulu Maputo 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana exifundzankulu Gaza yi amukelile mali leyi chuhisaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandlhelo xa Banyini ku onhekela ka switarati leyi Nyembani switsundzumisa leti yelanaka ni ta mafambele le ka xifundza xa ka Masinga xifundzankulu Nyembani laha ku bindzuliwaka timbe uta ku hambanahambana leti i ve tinhlokomhaka ta mahungu ya hina nyamuntlha lawa ma kumekeke mandleni ya Nicolo Mukavele eka vubindzuli ni vukombisi Amar Buduya a kumekile ka michini ku je ku engeta a jajama

0: ripelile oyoyo ka mahungu ya xitiko xa dzongeni ya yehla nhla ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundza nkulu Maputo. Ku vuliwa leswaku nhlayo leyi i yehlile hikwalaho ka ku ve ku cukisisiwa ku fika aka tin'hweti tinharhu ta lembe leti tsutsumaka ku vonekile a vanhu vambirhi lava luzeke vutomi. Veronica Sidumu.
1: Tanihi xikombiso, fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona, xiyenge xa ta vudayi xi amukele timhakaleo hi murhangerinkulu Maputo. Fambeni ka nhlengeletano yi patseke tinhlari ta xenerintsongwana ni ya song social a ku va ku va mintirho ya ta vudayi.
0: Nako miganga na yimbi hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza yi amukelele mali leyi chuhisaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini. Alfredo Muyanga.
2: 15 eswifundza swa nkuka xifundzankulu Gaza hi leyi amukeleke wasbil leyi mali leyi fikaka 50 ni ku va ku titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo swa le Banyini. I khambela vumbirhi ku va mali leyi i nyikeriwa eka miganga leyi na ili ka nkongometo wa ku va a xitshungu xi tiva a risima la ku kumeka ka xitandelo swa le Banyini ni ku va nakona xi hlayisa a titshomba.
0: Ku onheka ka switarato leyi nyembani leswi tsondzomisaka leti yelanaka ni ta mafambele eka xifundza xa ka Masinga. Orasio Romão.
3: Ku swihani ka zana ga makenekene ya switarato swi nga va swi gwetelo hikwalaho ka tivhula ti nga mhawu pwarapwara hi tin'hweti ta xaniru ka lamarsu. A ku va na tiwa tixiritu ya ka Masinga Bill Mashado hi yena a vulaka swaku a wu lulameti ga switarato leswi nga va swi gwehekela swi lava timali to tala ngopfu a mfumo wa tixiritu a wu nato.
0: U rhangeli lawurimi ka maboti le xifundzankulu Nyembani la tshembisa leswaku ku nga ta va ni ndlala hikwalaho ka ku ve ku vonekile a bindzu lelikulu eka leti yelanaka ni vurimi. Arvindo Masingi.
4: District yi va sina yi bohile ku yi ta va yi tshovela kusuhani ka 24 magidi wa madoladash ya timbewu to tsalangana laha a ku nga ni ntalo wa kona a swi faki mahila mahuva hambe ni matsawatsawana. Ka nhlayo leyi a distrito ka nguva yo sangula yi ni kota ntsena ku tshovela a 7460 wa matoneladas leswo hikwalaho ka matshamela ya tinguva ma nga vi ya tivhula tinyingi hi ndzhaku a gambo gi khala gi hisa.
0: Tami ntlangu ya ku tiyisa miri kuma mahungu lama vulaka leswaku ku ni makungu ya ku ve ku vumbiwa a munti lowu u nga ta va u bindzula ni ku ve u yisa mahlweni mintirho leyi yalanaka ni ta vubukuxi le xifundza xa Bileni. Mahungu lawa hi lawa mataka na makatsa leswaku a ku humba ka munti lowu hi leswi nga ta va swi nyika a ntikelo nakona ku pfunisela leti yalanaka ni ta ku ve yelana ni vhakachi eka ndhawu liyana ya xifundzankulu Gaza. A ku katsa ni ku endla ka munti lowu swi vuliwa leswaku a makungu i ku ve u endliwa ku nga le khale na ku nyimeriwa leswaku ku fika nomu lowu ku nyikeriwa mikhwepa leyi nga ta va i nyika a xithuzu eka ku ve ku endliwa a munti lowu. Hi hetile ku mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ha taka ripelile.

0: na kilurumingi seti esifundzani kulugaza maputi ni nyambani ya milosa ikumekaka nongonoko segurança rodoviária ikuva hi dyondza mayelana hi ta mafambelelo muswitarateni leswi maka kuva hi tiyendzo ta hina ti famba khwatsi ku sungula ni kuva hi ya fika lomu hi yaka kona hambi ku tlhela hi vuya na ku nga zanga hi kotlana ni tinghuze eta switarato. Namuntlha hi na tatana Alfeu Makaringi a tirhelaka swibyana leswi xi hanyelaku ta ku yimela ta mafambelelo muswitarateni inatru. Tatana Alfeu, hi navela ku va mi hi hlamusela nhlokomhaka leyi Radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyambani yi hlawuleke ku va hi ta dokadoka hi yona i risima la ku va ku sinchiwa a matshamele ya mimovha leyi hi fambaka ha yona exitaratwini. A hi vulavula hi mimovha ya ntleketlo ntsena, hi vulavula hi mimovha leyi ya vinyi, nakona hi vulavula hambi hi mitorotoro, hi vulavula hambi hi makamiyawu, mimovha hinkwayo swa sindziseka leswaku ku za yi nghena xitaratwini i fanela ku va yi chekiwa hi michini leyi lunghisiweke leswaku yi ta voniwa swaku mimovha leyi i kahle kumbe yi kahle ku va yi nghena xitaratwini. Loko hi vulavula hi suspension de viaturas a nga ku cheka mimovha leyi hi vulavula hi yini hi ntshimatshima ya kona?
1: Khalimambo, a xa ku sungula hi navela akubonga Radio Mosambiki ako iramba pra hi ta khuluma hi timhaka ta mafambelo manene endleleni ni leswi chiwaku xipensaun de vehicles i xa wumbirhi hi losa a vayingiseti va Radio Mosambiki lava yingisaku ngopfungopfu Maputo Gaza hi Nyembani. Loko se hi nghena ka nhlokomhaka hi lava va swaku a tinghozi ta mimovha hi leti ti susaka vanhu vutomi a swivangelo swa tinghozi swinyingi. Ku ni swivangelo swa ku fambelana ni vachayeri va mimovha, ku ni swivangelo swa ku fambelana ni switarato, ku ni swivangelo swa ku fambelana ni yo mimovha a matshamelo ya yona. Njhe hikolano se hi nghena ka nhlokomhaka. A matshamelo ya mimovha ma ni lisima swinene hikusa loko hi famba ka movha lowu hi nga ni ku tshemba swa ku ni matshamelo manene a wu onhekanga hi famba na hi ni segurance leswaku hi famba hi movha lowu nga ka matshamelo manene a ku vonelela movha a matshamelo ya wona swi ni lisima swinene hikusa loko u vonelelile movha swa ku u le ka matshamelo ya hikusa a xipensan a xi endlele ku reprovhara ntsema movha ni ku wu pasisa swi endlela ku tiva swa ku a matshamelo ya movha mi hi wani ya koho i ncini lexi xi kalaka xi nga le kahle hikusa hinkwaswo leswi ringanaka ku movha u feyila le ka ku chekiwa. Se hikolano swi ni lisima swinene swa ku hi tiva swa ku movha mi u tshamise ku yini leswaku loko ni li ndleleni ni swi twa swa ku ni wu fambisa na ni twa swa ku u le ka matshamelo wahi. A ni mbala ku sungula ni ku a xivangelo xa tinghozi swinyingi ni yo movha hikoho ka swivangelo swa tinghozi. Njhe hikolani loko u nga u ti matshamelo ya movha u ta tsutsuma nako movha wu le ka matshamelo manene u tlomuka nsimbi ya ku tlomuka leyi ya ku loko a wu yo u yisa xipensao hi na swi vonekile swa ku a nsimbi leyi hayile ka matshamelo manene se yi fanele ku cinciwa. Se hikolwani a ku vonelela mimovha swi ni lisima swinene a xitaratwini a ku fambeni xitaratwini.
0: Hi tshimatshima ya kona loko mi sencha mimovha matshamelo ya yona nga xipensaun de viaturas mi la ku tsumbula yini mi cuvuka pesa lihi la koho leli fanelake ku va ri cinciwa pesa leli fanelake ku va li lunghisiwa hi xihatla?
1: I swinyingi leswi swi cuvukiwaku le ka ku cheka mimovha swa chekiwa swa ku fambelana ni magezi swa chekiwa swa ku fambelana ni ku travhara ka movha swa ku travhara njhani swa chekiwa swa ku fambelana ni leswa tisimbisimbi leswa ku khoma maroda lomuya leswaku swi le ka matshamelo manene swi nga ta hlomhuka loko movha wu famba swa cuvukiwa swa ku loko movha wu famba wa nthwelelika kumbexo wa benda swi ni lisima swinene kusa movha loko u nga nthweleliki a lwa chayela kumekaka chayela movha u lwa na wona pura wu vuyisela ka ntiyiso ende swi nyingi leswi chekiwaku ka matshamelo ya movha leswaku loko munhu a famba a swi kumile sini va gula swa ku famba lunghisa swa ku karhi ni swa ku karhi ni swa ku karhi pura movha wa wu kumeka wu le ka matshamelo manene u nga kumi a tinghozi.
0: vanyingi lava chavaka ku va va ya aka muti lowu endlaka a xipensawu xa mimovha va chava yini hi tshimatshima ya vona
1: i vito a xa ku sungula i vito leri va chavaka lona hikusa nembe we munhu loko va ku se u ya xipensawu u risebera xipensawu u tilungisela u hlantswa ni ka ka u nga nga hlantswa hikusa u ta amukela xipensawu u cuka ni swaka u nga cuka hikusa u ta amukela xipensawu se vito leri chavisaka vanhu hi leyila xipensawu leyi manjhe xipensawu xa movha a hi ku i xikhatiso xipensawu xa movha hi ku ya cuvuka a matshamelo ya movha swa ku u tshame njhani se hikwalaho munhu nompodi a chava ku yisa movha xipensawu nambe loko wehe u lava ku xava movha wena muyingiseri u lava ku xava movha ku makaringe a humelelaku ni xavisa movha wena hi ku rhandza vutomi lawa xa ku sungula u lava ku famba ni loyi a lava ku xaviselaku movha ku a hi famba ya u cuka movha lowu swa ku leka matshamelo muni xipensawu kodi u famba na ye wa cuka swa ku leka matshamelo muni loko u nga le ka matshamelo manene ku a movha lowu u ni problema leli ni leli ni leli lunghisa leswi ku sungula hi ku ni ta xavaku movha wa wena wa swi vona and swi ni lisima swinene a swi ringani a ku hina hi chava xipensawu a ku hi chava leswi swi ta hi fikelelaku vutomi la hina hikusa se ni ya huya wa gweliwa leswi swi ka swi nga li kahle u fanele ku swi lunghisa u nyikiwa fixa laha ku fambelana ni leswi swi nga tshamiseka ni leswi ka swi nga tshamisekanga ka movha wa wena
0: leswi a ku endla xipensawu lexi a nga ku cheka movha matshamelo wa u ya wona leswi swi faneleke ku va swi lunghisiwa leswi kalaka swi faneleke ku swi nga lunghisiwa i nsindzisa ndzeni ka nawu
1: i nsindzisa endzeni ka nawu swa ku movha u chekiwa pura ku u vona swa ku u le ka matshamelo wanene or nawu hi swigava ni swigava swa movha movha ni movha u ni nkama wa wona lowu fanelaku a ku u cuvukiwa a xipensawu a movha lowu wa ku taketla vanhu njhe hi movha lowu wa ku pakela vanhu siku ni siku lowu tirhaku ntirho wa ku fava wa ku pakela vanhu a ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we tenge wu ya wu ya wu ya cuvukiwa swa ku matshamelo wo hi lawa ya ku fana ni wona a le yin'wanyani movha podi yi famba xipensawu hi lembe ni lembe loko hela lembe wu ya cuvukiwa na ku hela lembe wu ya cuvukiwa se hikwalaho swi hambana hi swigava ni swigava swa movha leyi fanelaka ku a ku cuvukiwa in'wanyani yo hamba xipensawu loko i sungula gama yi tshama munhu wa malembe loko wa halinyiwani movha u tshama munhu wa malembe se loko se ku hundze munhu wa malembe se u famba lembe ni lembe u ya wa cuvukiwa nambe loko a movha humeleliwe hi nghozi lani se i xikhomela nambe loko u va nyuwani loko u za u humeleliwe hi nghozi movha u chayisa u chayisiwa se i xikhomela swaku teku huma hi hofisina tengu wa xipensawu hikusa podi u haha movha wa mi wu kahle na ko ku ni leswi se swi nga bandeka ka nghozi ya movha
0: kambe loko hi le karhi hi vulavula hi xipensawu lexi i vanyingi lava nge hey mina xipensawu na ku chava a ni nge yi a rhanga hi ku lulamisela hinkwaswo leswi a swi fumisaka swa ku le a movha u nga tshuka u nga pasi kambe lexi hi lavaka a ku va hi xi tiva ka mimovha leyi mi vulavulaka ha yona movha u kumekile u ya xipensawu namuntlha se u tshama masiku ya ku leha a wu fambisiwi u le kaya ku hundza nkarhi lowuya va vulaka swa ku a faneleke a tlhela a ya xipensawu a ma hisa kwihi a ya xipensawu kumbe a nyimela ku heta nkama lowuya tin'hweti letiya va nga mi gwela tona swa ku a faneleke ku va a heta tona na movha na wu famba siku ni siku
1: ku ni a xigwa a loko xi tshamile xi nga tirhi u yo xi veka kaya nambe parato wa wa li vekaka ka ndhawu loko se wa wa li teka u li kuma ni wuthulu i wuthulu li la ku phomuniwa ni wo movha a loko u tshamile nkarhi wa kulu ta kuma swa ku n'wana se ku tsemiwe swi a tifiwe hi makondlo swin'wanyana se swi womile leswi a swi fanele ku siku ni siku swi jika tisimbi lomu a ti fanele ku a ku gaya na koho kuma swa ku se ti womile se hikwalaho a loko movha u tshama tshama tin'hweti 3 munhu wa tin'hweti 5 wa tin'hweti a wu nga dumisiwa a wu nga famba a xalisimi leswaku loko siku leri u ya ku wa wu khoma nambe loko ni phepha leri kombaka swaku a movha lowu a xipensawu u fanele ku heta a ku hamba ka chota sage mas swi ni lisima swinene a ku ya wa wu cuvuka swa ku u tshame njhani a swi hambananga ni ku wu vita mekano ku ku movha lowu a ni nga wu dumisa wu ni sage mas vita mekano ku brata wu cuvuka se na wona ku langa u teka wa xipensawu leswaku va wu cuvuka swaku wa swa ha ringana ku u famba u nga cuvukiwanga or nawu
0: tsama karingo hi bula na hi mahala leswi hi twa hi vayingiseti swifundzankulu.

0: movha amapezulu a movha hinkwaswo a suspensawu hi lomu ku nga ni maroto laha ma tshukaka ma twavuka loko movha wu famba ndyangu suspensawu leyi ni lisima hi swinene a ku hi swi cuvuka swa ku leyi ni tshamisekile o a ni tshamisekanga a mapinewu i nchumu lexi xi cuvukaku hi nkhenke swinene hikusa mapinewu a lawa ma kumekaku se ma leti mpandla se ma ni magolpe a loko wa kuma a xiribyani ri twanya leha lo duka pinewu movha se yi pemberuka ya pela miseveleni o ya chayisiwana ni misinya se ku luza vutomi vanhu ya cuvuka hi ntamu swinene naswona ni diresawu hikusa a diresawu hi leli a munhu a dominaraku movha hi lowo a loko diresawu leyi jikile hi ntamu hi ku phaza manyana kutsongo movha se u ta wu kuma khwati entamu handle ka leswi kona swin'wanyan'wanyana swi cuvukaku maji hi khinkikhinki swa cuvukiwa leswaku a movha u kumeka le matshamelo manene ngopfungopfu ka leswi hi nga swi vala la ni magezi na wonawo ma ni lisima swinene ku ma cuvuka swa ku ma layicha kahle endleleni ma layicha leswi swi lavisaku hi swona onawo kusa ku ni magezi ya ku ma kuma se ma cuvuka ehenhla ma tsunya van'wanyana loko va ta hi reveni leyin'wana ni magezi ma cukiwa ngopfungopfu swinene ni lawa ma endleketataku swa ku la u jika u ya seni wa jika wo ka xibaba wo ka xile kusa swi ni lisima hi ntamu leswo andleleni a gezi hi wona ma khuluma ku ni loyi a nga ndzhaku ni loyi a nga phambeni ni loyi a nga nyima swa ku hi ntwini leswi vulaka mahaku swona se hikwalaho swi cukiwa hi khekhekhekhe swilo leswo pra ku swi ve swi tshamisekile movha
1: vula leswaku xipensawu de viatura xiputukezi swi le ndzeni ka nawu a nga ku cuvuka matshamelo ya mimovha swi le ndzeni ka nawu swi kona swikatiso swa lava va kalaka va nga endli a mintirho leyi mi vulavulaka ha yona laya xipensawu
0: ya swi kona swikhatiso swa ku fambelana lava ka va nga endli xipensawu maxi a xikhatiso i nchumu xa wugamu ka ntirho wa hina a xikhatiso hi lexaku epa se hi khulume na wena hi ku chachazelile leswaku wena ku languteka movha
1: xitsandzavalayi lexi
0: se u xitsandzavalayi se hi ko hi leyaku hi ya teka buku leyi la xikhatiso u khatisiwa a xikhatiso xa kona i multa wa 2,000,000 cash loko u kumeka u nga endlanga xipensawu u xi helile a xipensawu ku ni xikhatiso xa ku ringana mali ya 2,000,000 cash
1: ku va hi ta gemesta hi lin'wana leri mi nga na vulaka mi vulavula ha lona loko hi karhi hi nga tshuka hi nga vutisanga kambe mi swi tiva leswaku swa ri sima ku va mi nga byela vayingiseti loko hi le karhi hi vulavula hikwala ka xi
0: i swinyingi hi fanele ku fikisela vayingiseti xa ku fambelana ni xipensawu hi lava ku va swaku hi mi kombela leswaku a hi cukeni mimovha ya hina matshamelo ya yona
1: loko u nga ma ya xipensawu u le ndzeni ka nghozi
0: a loko u nga ma ya xipensawu a wu swi tivi swa ku u le ka swa ku yini ka movha wa wena swa ku movha wa wu le ka matshamelo wana a wu swi tivi se hikwalaho na wu nga swi rindzelanga ku nga tshuka ku huma roda u nga tshuka ku duvuka roda ni swin'wanyan'wanyana swi nga tshukaku swi ku humelela loko u le ndleleni se hikwalaho ya mi kombela va yingiseli swaku hinkwenu hi chayelaku mimovha o hi nga ni mimovha hi ta ka mimovha ya hina ya endla xipensawu hi cukiwa swa ku yi le ka matshamelo ya wani ra hi nga kumeliwi hi tinghozi na konavo kusa a ku fikela tinghozi ya xipensawu ntse ku ni swimbenyana leswi swi vange i nga swivangelo swa tinghozi ta mimovha a hi la ku mi kombela swa ku mi xixima a swifanekiso leswi hi swi kumaku ndleleni lana ku nga ni xikola hi pumba majuvani lomu ku nga na swibedhlela hi pumba majuvani hi xixima hi ntamu a vatsongwani loko va nghena ni loko va huma xikolweni hikusa vatsongwani ni rito i vatsongwani i vanhu lava ha dyondzaku swilo swa ku tala podi va nga swi tivi swin'wanyana swa ku lana swi mahisiwaku yini se hikwalaho hina hi chayelaku mimovha a hi fanele ku hi va xixima swinene hi va hlonipha loko kuma hi va pfuneta ku va tlulela xitrata ni lo byala ya mi kombela swinene swa ku loko hi le ku fambiseni ka mimovha hi nga phuzeni mabyala ni lava hi va pakelaka phakati ka movha va nga phuzi mabyala hikusa mabodlela phakati ka movha loko hi humeleliwe hi nchumu i ta ve woya ku sungula ma hi tsema ma hi vangela timhaka o hi luza vutomi hi swilo leswaku a hi fanele ku hi swi prevenira ni swimbenyambenyana hina hi lava ku tlakela vanhu hi xixima a minawu ya xitrata hi xixima leswi movha wa hina u fanele ku paka ku pakela swona hi nga tati mimovha ntamu hi cuka a mapinewu ya hina ni switulu leswi va tshamaka ka swo vanhu hikusa mimovha ya ku tala hi makhambi man'wanyana yi kuma switulu a swi tshamisekanga se swi davula mabuluka ya vabava ni ya mamani ntamu ya mi kombela swinene swa ku a hi cukeni mimovha ya hina hi ta fikela
1: khani mambo vayingiseti va swihundza nkulu gaza maputo na inyambani radio mosambique hi le karhi hi vulavula ka nokonoko siku ra nsara duviaria hikwala ka sindzisa hi ku swa yi sindzisa ndzeni ka nawu ku va ku endliwa a xipensawu xipensawu i ku va ku cukiwa leswaku movha lowu u le ka matshamelo wahi ku va u nga nghena exitaratwini hikusa loko movha wu nga endliwi xipensawu tanihi nhlamuselo leyi hi twekelaka tatana Alfeo Makaringi wa Inatru movha lowu u le phambeni ni ngopfu swinene wa ku va u nga tshuka u kumeka ndzeni ka tinghozi hi xileswo hi vulavule na mutlherisi mala xipensawu a ku na swa ku tala swi hi nga swi vulavulaka hi ku va hi khensa ka tatana Alfeo Makaringi ku va a pfumeli ku va a ta bula na hina lana a radio Mosambique hikwalaho ka risima leli la ku

0: Muyingiseri wa ku rhandzeka hoyohoyo ka vukoli byo karhi lebyi endliwaka hi xitiko xa Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambani. Nyamuntlha hi ta va hi cukisisa leti ti yelanaka ni ku ve xifundzankulu Gaza xi hlaseriwile hi tindhambi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va kumanile ni tindhambi. Vukoli bya nyamuntlha byi kumeka mandleni ya Nikola Mukavele, Amara Buduya hi loyi a kumekaka ka michini. Hi minavulela vuyingiseti byinene. Xifundzankulu Gaza lexi kumaneke ni tindhambi kusukela ka n'hweti ya sunguti ku fika n'hweti ya nyenyankulu wa lembe leli li tsutsumaka. Ku vulavuliwa hi tindhambi leti hlaseleke swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza. Eka swona ku vulavuliwa nakona hi mavabyi yo karhi lawa ma dumeleke a vahanyi ndzhaku ku ve tindhambi leti ti ndlulile. Vukulu bya Radio Mozambique byi kongomile aka tindhawu ta ku hambanahambana ku veni bulisana ni vahanyi ni ku tiva matshamele ya leswi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku veni va hlaseriwile hi tindhambi ni ku tiva leswi yelanaka ni ta mavabyi hi ntshimatshima ya dzedzedze. A vukulu bya Radio Mozambique byi bulile ni mamani wo karhi.
1: Filomena Timothy Mkeswana.
2: Okay, mahanya Byron.
1: Hanya Kintu Bari Ximvongweni.
2: Okay, Kintu Bari Ximvongweni. Kintu Bari Ximvongweni nakona ku ngheneriwe hi tindhambi swo.
1: Ku nghene ndhambi ya yikulu.
2: Nga hi gwela ni katsongo xihitani xa kona swa ku swi mahisile ku yini nkama loko ku ngheneke tindhambi a xivongweni, n'wina swi mi mahikelisi ku yini, a mi li kwini, mi swi twisi ku yini?
1: A loko a ndhambi ya ha lava ku sungula ku tala va hi chayeleri va hi byela swaku mati ma tala, se hi tshama hi sungula ku tilunghisela hi chukela mati swa ku mata. And down siku leli mati ma nga ta ma nga phondla se ma sungula ku matala amukoveni ku va mata vuya malideya. Hi sungula ku rhwalela timpahla ta hina hi ya ka ndhawu leyi ku nga na ganga para hi kota ku tumbela kona swakudla maxilana hi nga tumbela kona hi sufererini mhaka ku a ku na timpfula a ku nga na swa ku tipfalela timpfula maxi a wu tomi hi li kumile mhaka ku Xikwembu xi na matimba. Mara hi sufererile ku dla hi hlupheka loko hi fika makaya hi la wu langutela a hi gama hi swifuva hi mati se ku ta fika ni swoswi a ku soferela ku kona tiyindlu ti wile a madlela kona ma kona a masin'wini swilo swi fambile mati.
2: Mara n'wina mi nga swi tivi swa ku tata ndhambi a va nga mi gwelanga swa ku tata ndhambi ku humeleleni
1: va hi chayeli leswaku ndhambi ya tala hi sukeni ya mukoveni ya amagangeni laha mati ma nga teleke kona hi yile vhele hi sukile mara minta ni tisale kaya
2: a ka kusuka ka n'wina ku ni leswi mi swi luzeke mi swi koti ku teka hinkwaswo kaya swi mahisile ku yini ka swo leswi.
1: A hi swi kotanga ku teka hinkwaswo, a nge swi koti ku teka hinkwaswo swa ndyangu. Yo consigira ku teka vatsongwani ni swaku vatsongwani hi ta va swekela nyana kokosini ya mara ni
2: swa
1: madokumenti belekile famba na wo.
2: A ka va loko mi kumekile mi hetile masiku mangaki na mi kumeka ka tindhawu leti ta ku ve mi baleka tindhambi leti?
1: Ya hi hetile xipimo xa mavhiki mambirhi. Mara a hi ya hi ya kambela kaya swa ku mati ma yehla ora kanjhani.
2: A mi soferanga hi vayivi nkama lowu mi nga ha tumbelele a tindhambi va kona lava ku ve loko van'wani va le ku xanisekeni va londzota ku famba va tlhanyatlhanya tiyindlu n'wina swi a swi humelelanga lomu mugangeni ka n'wina?
1: Swi humelelile mugangeni a va li kona vayivi lava ni usiku a va famba va layithela ku va va tlhanya tiyindlu.
2: Se a mi mahisa ku vina mi swi kota ku va kontrolara kumbe a mo swi tikela xo Xikwembu mpela?
1: Ya swa karhata a hi cuvuka hi lo tihlo mara u swi vona swa ku vanhu va rhangarhanga maxipero u ta wela mati a swi koteki ku makulu.
2: Hi swona tindhambi ti ndlulile kambe swoswi i nkarhi wa ku ve mi sungula ku tipfuxa hi yihi mintirho leyi mi yi landza ku ve mi tipfuxa eka yona kambe na yi nge se na fika lano ku hela ka to tindhambi leti ku vonaka swikarhati swinyingi nga vulavula hi mavabyi i swini leswi mi swi hanyaka n'wina ndzhaku ka tindhambi leti?
1: Ya ndzhaku ka tindhambi leti hi hanya leswaku ku hi fanele ngopfungopfu hi ya swibedhlele mhaka ku hi fambe ka vutomi la ku karhata hikwala ka tindhambi ku la ku hi landzelela ku hi ya xibedhlele mhaka lari ma tshika ma khoma vatsongwani mukhuhlwani futhi hi yona yi tele.
2: N'wina ma kume kumani na wona madzedzedze ku makola
1: a madzedzedze ma koho madzedzedze manga tala ka hina ni mukhuhlwana utele ni swo swo koma mukhuhlwana.
2: Okay. Iswi leswi mi swi endlaka swoswi ku ve mi tipfuxa ndzhaku ka ku ve mi kuma ni tindhambi leti ya vona leswaku mi hlaseliwile nambi migwalo ya n'wina masin'wini ha swi hahluleliwile mpela i swilo leswi mi talisaka ku swi endla swoswi ku ve mi tipfuxa ka timhaka ta ku fana leti.
1: A ka nkarhi wa swoswi leswi hi zamaka ku hi tipfuxa i ku ya masin'wini leswi endlaka swo maji ni ku masin'wini swi swa koho heyi a swi fani swa malembe swi tsakisi kahle leswi swi byalaka a swi tsakisi maxa hi tshiki hi mhaka ku hi swo kusukela swi hanyisaka
2: mi tlhela mi leswi ti nga ndliwa tindhambi mi tlhelile mi ya kolomi mi nga hlaseriwa kona tindhambi
1: hi tlhelile ya pfuxapfuxa swiendlwana kolomi swi nga wa koho hi tshama kona
2: se a loko mi tlhela mi ya siniyana mi pimise swa kumbe masilembe lama taka ti nga ha tshuka ta tindhambi hi wa hi mapimo ya n'wina mayelano ni timhaka ta ku fana ni leti ta ku ve mi ti fikela ka vumundzuku kwala ka tindhambi
1: ya a swi pimisi mhaka ku tindhambi leti yo katsakanya nkama wun'wana ni wun'wanyana vo lembe leri se kambirhi na tinghena se swa hi chavisa mara lexi ta ku xi hi tikela ma sukela koho hi ku phela a ma tshamela hina ma hansi loko o va ku a wu tomila hina leyi tlakukenyana a wu nga suki mhaka ku nkama wun'wana ni wun'wana tindhambi to wona a ku na lexi lungaka
2: loko vo tshuka va mi lavela ndhawunyana ya ku hambana ni leyi mi nga ka yona mi nga ngheneliwa ka yona tindhambi mi nga swi kota ku ve mi suka mi kumeka tindhawu leti
1: ya loko vo hi lavela a ndhawu ya ku hambana ni tindhambi va hi pfuna hi ku phe timhaka ti laka ku dzima swiendlwani la ma tshamela hina matsongo maxi loko va hi pfuna va nga hi pfuna hi nga suka hi mhaka ku ni ku tshama siku ni siku tsutsuma swa karhata u vuya swilo swa waha swa ha tlangananga
2: i swilo leswi mi dyondzeke kusukela tindhambi ti nghenile ku fika nkarhi lowu mi swi kotaka ku ve mi tipfuxa eka tona
1: leswi hi swi dyondzeke ka nkarhi lowu hi nga ka wona a ku ve hi tipfuxa yo dyondza leswaku kumbe mfumo ngwa hi tlakusa nyana u hi pfuna ku fana ni ku masin'wini a ya ha na swa ku byala hi swoho timbewu hi hetile hi ku ndzi byala na maswi tekiwa se maxi a hi kombela leswaku loko i nge hi nga kuma ku pfuniwa
0: tani hi lana hi tweke hi kona ku na bava mun'we na yena loyi a tipatseke ni vukuli bya Radio Mosambiki lweyi nakona sikiseleke hi ku vulavula hi leti yelanaka ni ta vufuyi
3: Jonas mama kukuli
2: tatana Jonas mi kumeka mihanya bairoma
3: ilesexitobairodotan
2: okay na n'wina mi kumeke mi hlaseliwa hi tindhambi
3: hi ve van'we va ku hlaseliwa bairon leleyi anela etiva ukonda mbi xivungwena hi siyanga ve mabairo hinkwawo
2: hi nga hi hlamuselani swi endlise ku yini mi ve mi kuma mbiko wa ku ve tata tindhambi swi ma hi siku yini ka ma tingheneke matsutsumelo ya n'wina ve wahi mi ve ni ku pfuneka hi nga hi hlamuselani katsongo xihitani lexi xi endliseke xiswona
3: a mbiko yi ve kona hina yi hambana parte ka ntlawa lowu wu hlohlotelaka to ta ku basopisanga timhango ta ntumbuluko kubekiwile swi twisiseka lexi xi nga xona ka hina vanhu xa ku sungula ku hi lava ku swi vona tshamile ku ta ku ta fika diadzasege va ko diakins kuma swa ku mati heyi se ma famba kolomi nga koho hina na hi tivula swa kolomi nga koho hi le ntlhaveni lezona alta se a hi nga swi pimisanga ngopfu swa ku mati lawa ma vuliwaka nga va ya ku ve ni ma hlasela lomu ndyangwini nga koho se provinsi swi nga kumeka hi luza swilo swinyingi swi nga koteki ku ve ni suselela swilo laha swi lavekaka hi kona hina ko nava swi nga vevuki ku ngwa susa swilo hinkwaswo wa veka a nkangala pero ku yaka ka kola na kola na ko a ku vevuki
2: eka swona leswo mi ve mi kota kusuka mi ya kumeka eka tindhawu leti ovakwa mi swi kotani ku ve mi suka hinkwako kumbexana mi susa hinkwaswo leswi mi nga ri na swona mi nga vula leswaku nakona mi luzekeliwile hi ntamu swinene i swini leswi eka swona hi ntshimantshima mi nga swi vulaka swa ku swi mi luzekelile
3: swa ku luzeka swi nyingi hi ku siyanasiyana ka hina vahambenyani swifuyo hambenyani swigotso swa tindlwini mbenyani tiyindlu ta kuwa swiye swa masin'wini a ya vula ku ri masin'wini a li kona a lwandlela kona
2: swifuyo mi zanga momini xin'we nambi patu nambi nchumu
3: hayi swi ve ku siyana siyana ku ndzi va nga swi kota ku huma swingani swimbenyani patu paroli caca nkama lowu se na matisoki la hi civuka ngopfu vutomi la hina dokila swoho leswi hi nga swi kota ku swi humesa ku fana ni tihomu purikomu ya famba ya khaimeka i timbuti maxitikoo timbenyani ta vambenyani ti nga famba loko mati ma kumeka vo va sini mati se matisi maxi ti nga va khuvuka va ya hala ku nga na a ndhawu wu chavelaka ku nga na ganga se swi va swi luzile swilo leswo
0: nkarhi lowu mi nga kumeka le mi nga ha tumbela kona mi nga ha palakara kona tindhambi leti swini leswi swi nga ha endleka matshamelo ya ta wudawu ya madlele ya ma tshamisile kwini
3: a ta madlele a le kumu mbenyani mbenyani a ti vonela a ta wudawu tanihileswi a hi kumaka hina hi mugangeni lowu hi nga ka wola hina api apese a hi pfuna hi ku ve ni a hi fambafambela civuka swivanani vakulu manxi ngopfungopfu a civuka ngopfu swivanani ni lava ni vakhalabyi ni swilima se a hi pfuna a hi seketelo a tshuka ka twanyana laha swikini na leswi a ri na swa nyikela na va pfunapfuna hi pfunekile ka leswo a hi zanga naswona hi kuma ma vabya ku huda hi ku tlulisa mugangeni pfuna futhi mpatsano wa yena ni ntlawalo wa NJD va ku ve ni ku khutaziwa mhaka ya ta wubasi lana ku tshamiwa kona manje ku dla mbenyana mbenyana wo tivonela
0: se a mi ti vonelisa ku yini leswi swakudya swi swisalele ku sini
3: switsongo leswi nga kota ku huma na swo hi leswi hi nga tetaeta tshama na swona
0: a ku ni ku mi pfunana kumbexana mi yavelana leswaku o loyi a nga va ngo xinyamani xitsongo hi kunona
3: hayi ku phamelana loko mi vona swaka le ku ha hi phamelana ku na vambenyana te va nga ta humela laya va tekiwa hi bota lava hayekeke misinyeni va ta va ta vekiwa laya manxi a va dya na hina loyi va nyika switsongo loyi a va nyika switsongo a hi ve na swo ku pfunana
0: a leswi yelanaka ka ku tirhuma hi nga vula leswi koti a ni tshamisi ku yini kosini ya mi nga ya tshami kona
3: na hi li kona a hi le xikolweni xikolweni ku na swikoti swa kola ya xikolweni manxi andleni ka leswo hi xiyimo xa ntlawa njhede ya ku kidixiponoa ku khipuma a leswo swa matenda gwembagwemba a swi vavavava swa ku hi kota ku ve ni ya vana ya vana celiwu swikhelenyana swinharhu swa para ku ve ni swimbirhi para ku ve ni ku reforsariwa swikoti swe se hi ta wu basi a hi le kwazi swi fambi hi ndlela nyana yinene
0: ti hele tindhambi hi nga vula swa ku ti helile a hi navela ku ve ti hela mpela hi ugama kambe hi fanela ku ve hi ti pfuxa hi wa hi tindlela leti mi ti landzaka swo swi ku ve mi ti pfuxa hi twa swa ku swifuyo swi fambini mati se ma sungula ku fuya kumbe masin'wini nga hi byela ni katsongo swa ku mi ti pfuxisa ku yini eka swona leswi
3: ku ti pfuxa ya kaya kaya hi phakati ka swikarhato swa swikulu hi ku saka loko hi cuvuka hi ta wurimi nga tona nga ya ntshimatshima ya vutomi la hina hi li swilo leswi vevukaka futhi ku ve ni hantla hi khoma swona swi na wu kanakani yini hi langaka ku timbewu paro tikuma hi ntirho hi ka nkama lowu hi kumeka aparo xava banyi la mbewu hi ku hi nga xanisiwa hi ndhambi ya lava nga na swona va veka a mapirisi ya le henhla ku fana na swo swakudya leswi swi taka swi fambisa swo loko humi ka ndhambi a dozi kilo mele hi tiva hi xava hi matirezenji mami kwatirise yi fikile ka ku hi xava hi mili manjhe phati ka ku a yo hamba mali va swi kotisa kuma ku pfuniwa hi endla se swa swifuyo a ka ta swifuyo hi hale ahansi manjhe naswona na hi lwa ku hi lwa ku rima hi lwa hi ku swa ku loko a xikwembu xo hi nyika a hi ta zama ku se hi ta xavisa leswi hi xava swifuyo apesari ka ku swilo swa ku leswi hi swi rimaka hi tsutsumisana ngopfu ni swi vungwanivungwani swi boxetelaka mavele la se mavele ku ma famba a masaseki masaseki mibyali byalaka timbewu ta yena ti saseki sa swi tivi kumbe xiku hambewu nga leya ku yi hlawulekile leyinene ku wa kuma laha u bazari u xava u fika laha u xava banyi sikwenta para u za u kuma dejo wa mabanyi ku leka mala u saseka
2: swa ha tsondzoma ku ve hi tipfuxa mpela
3: swa hi tsondzomela swa tsondzoma swinene
2: kambe ya khwitela
3: hi nkarhi hi li kona mi ta ku mi ta hi kuma u ta mi bula na yena ku ya swi kotisa ku khwitela
2: tindhawu leti hi tlheleke hi ya ka tona leti ti tshamisekeke ntumbuluko se u hi kombi leswaku a hi tshamisekanga qavanga yini hi tona letindhawu leti hi tshamaka tona
3: tindhawu letiya lexi se xi qavangekaku ku ha swi xuva ku hi nga suka manjhe tanihilaha hi tivaku ko hi nga va ko ndhawu ya ku yi le henhla manjhe hi lumbavinyi se swi lava ku ku wu mfumo hi wona swi nghenelaka mina mi vulaku bayirolo liya li kumekela hi 2011 na lisusiwa hala zona baxa maka to tindhambi ku vuliwa swa ku laya li nga koli ti le ka kahle para se nyamuntlha u tshuka se munhu u kwepa para u rhurha futsi se swa mi tikela a hi ku vanga leswaku ve ni loko u rhurhile hala ku maseketelo nyi yi ko vuliwa swa ka hi sukeni ku samati laya swin'wa hi luza swilo swinyingi na hina ve swi vona hi swi twisisa hi khupuka va ta hi ta kombiwa laya se hi kumeka hi hlayiseka laya se hi titwa swa ku se automi la hina hi fikile magamu ka tiko se leswi hi tlhelaku hi vona swimbenyana kole nga kona i tindhawu ta ku ve ni ti ta va ti hi hlayisa ximbenyana la se hi swi civukaku titsongo swinene i tikulu hi leti ti voneke ti li ti na mati ka lembe leyi hi ndhambi ve ya ku yi hi xanisa ngopfu ku phindaphinda janeiro fevrero mars abril yelo ku ngheni mati nyana futsi eyi se ya hi xanisa apesari ka kulawa nga ha va nga lava ku ma hetela mintini manje a leyi byalaka koho ku ni lowu ma nga tlhamangela
2: antsatsiyo nga u siyaka kumbexana xikombelo ni swi ni u nga swi siyaka marito gama
3: hina xa xikulu hi ta ku hi xikombela ku ve ni hi ka mfumo wa hina kumbexani vanghana va wona lava va wu seketelaka va hi kombelela ku hi nga pfuneka hi ku hi kuma a timbewu hi nga pfuneka ku ve ni loko ku na hi ku ve ni mfumo ka timbangunyana leti nga kona hi ti vona swa tindhawu ta se apesarike ta vanhu u hi yimelela ku ve ni ku khulumiwa purake hinkwako hi nga yaka koho ya ku kuluka vanhu manje mfumo hi xo xikwembu xa hina laha misaveni se hi kombela ku mfumo u va phambeni ka swona hinkwaswo nkola ka ufuyi ufuyi li lahlekile preso hambi ku ri mhaka hina u ta kumaka masimu manyingi ma tlhuma kola ka ku ve ni a wu fuyile la lo li hi tiyisa a ya ha li na lowo
0: hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemetelana vukoli bya hina bya nyamuntlha lana hi buleke ni ku cukisisa leti yelanaka ni tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza na hi cukisisa hi ntshimatshima leti yelanaka ni mavabyi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va hlaseliwile hi tindhambi leti hi yamukela ku loselaka marabuduya ka michini nikola mukavele hi lweyi a bindzuleke a tlhela wu kombisa

Salimo Mohamed yala ka nyame ntiri ya kwela na ekola ka kuva tolo abe 26 ka junyo le siku la medical lana hi khutaziwa ka leswaku hinkwenu hi fanele ku va hi tolovela ku va hi hlayisa amali ni ku yi tirhisa hi ndlela yinene ematshan'weni ya ku tinghenisela ka swa hava leswi kalaka swi nga yakisi mindyangu ya hina. Hi navela kurhula lerhandzu ni ku twanana exikarhi ka mindyangu ya hina.